Boy na balik tamang igsoon, mga igala, time check. 5 minutos ang milapas sa alas 8 sa kabuntagon sa itong panag-ubans programang Barug sa Kamatoran. O gakong hangyoon ang atong mga followers nga, ilan mo pag-likes, pag-comment po mo. O pwede mag-likes, comment po. Kay, likes raman taman. Sama sa inyong gibuhat niya itong nilabay ng mga programa na ito, maingan nyo tapag tagaw-taw diris kahanginan kay gahata, di lang kay ga-likes, ga-comment pod, ga-share pod. So, balik ta sa ito ang isyo, mga igsoon, mga igala. Wapata na human sa itong gisgutan ni regarding sa SUNA ni PBBM ni itong milabayang adlaw na ining 2026 nga State of the Nation Address sa ato ang kasamtangang presidentis nasod. Now, mga igsoon, mga igala, balik ta, ingon siya, si President BBM, nga ang natad sa education, adunay reformation, health system, ipalambo. So, kana nga mga butang ang atong hulaton, although muingon ta nga, basta politician, sumuka ayo, and then, of course, sayod kita, nga, doon na natay kasinatian kung si BBM ang istorya, unlike other previous politician or leaders, nga atong nasulayan, nga kung naa sila'y gi-istorya, pero naa sila'y, ang ilang gi-istorya is nabuhat. Morabag, they walk their talks. So for now, posible manggod nga makagiya sa pagpangutana nga, dili ka ni gibuhat ni mo Mr. President, or di ka ni, usa lamang ka, statement nga pagpanghupay aron nga medyo ingno nato mauli-ulian ang mga nagunob na nga mga pagsalig kay may resulta man ang kanabang unsa ni survey nga negative mangin pag-ayo ang ato ang presidente sa survey. Now on the other side, ang atong vice presidente ni positive man pon. Mas niangat pa og mas nanguna pagyod sa mga latest survey sa presidential polls. Kung karon himoon ang eleksyon, why di gin malilong mga igsoon, mga igala, nga nagunag yun ang vice-presidente sa kasamtangan. Sumaw ni mga igsoon, mga igala, ang wagin malitok sa presidente. Nga, isasad nga akong gihandom sa akong kasing-kasing nga malitok niya. Ang kanini ang pagsulbad sa kanini ang ekonomiya sa krisis nga atong giatubang karong panahuna. Wala kayo mahatagi o gibugaton, infasisyon sa iyahang SUNA kung unsay lakang nga buhaton sa iyahang administrasyon sa pagsugpo or ingno nato sa pag kaning ni ang pag-address sa krisis nga atong giatubang karong panahona. Kaya ang krisis nga atong giatubang karong panahona, mga igsoon, mga higala, ingno nato nga kitang tanan mapobre ug madato makasinati, pero luoy ang pobre kay wa gyoy kapaingnan. Ang dato, naaman sila'y kwarta or inonan sila, pwede man sila kautang sa bangko o dinangko or makabalik sila tungkol kay naaman sila igarantor. Now, kita nga mga kabos, mga igsoon, mga igala, ang pangutana ni karon, naa kay bangko nga musukol sa ato kung mangutang ta. Na yung mga kooperatiba, ginagmay lang pod. O usahay gani, subo kayo. Kay pritindaghan na requirements. Pertindagan sa requirements, mga igsoon, mga igala. Ato untang kagulingong kwarta atong ipundo, has ka pundaghan sa requirements. Ako na ako'y kobiritibang gisudlan, pero wapag ikukalon. Kaya nga naman, pertindagan na requirements, kapuyon ka. No? Kapuyon ka, mga igsoon, mga igala. So, balik ta, mga igsoon. Isa sa gihandom, posible ikaw, gihandom po demo, ngaon ta malitok ni BBM sa iyang SUNA, unsay lakang nga buhaton karon sa iyang administrasyon ni ining pagsumpo sa kining krisis sa ekonomiya. Dihang napita, mga igsoon, mga igala, ako nagtuo nga doon naging pipila ka mga naghuhuy ang abaga. Pero anyway, dili man siguro maghuhuy tungod kay siguro makaingon po sila nga, wa naman po ta siguro ay kuana ni. Wa naman po siguro tayo lauman ni karon nga administrasyon. Posible, ha? Nainana ba? Di lang ko sure. Pero posible ba? Nga moingon sila nga, wa na tayo lauman ni ining SUNA. Kay man gani ko nimong tanawon, mga igsoon, mga igala, kung pila lang ang views sa SUNA, pretty rin yung gamaya. Ha? Dili ta makaingon nga daghan gid interesado
daghan interested sa suna sa presidente. Pero of course, ato silang girespeto tungod kay amahan man siya kasamtangan sa nasod. Now, mo na yung mga igsoon, mga igala, nga nakulangan, ako nagtuo nga nakulangan ang sambayan ng Pilipino. O kanabang alang ni adtong aduna pay nagsambitay nga paglaom o pagsalig para kang BBM, nga dula pa siya mabuhat din yung pipila na lamang katuig na bilin sa iyang pagpanerbisyo. Huwag tungod niya na, depende kung sa inyong igrado sa sunas presidente. Akong balikon, doon na ba'y mga maayo nga pronouncement ang presidente sa iyang suna? Yes, doon na. Ang sunod lang nga pangutana, Moni, kanusa o kumusta ka ang implementation ni anang tanan nga mga gi-voice out ni mo, Mr. President, sa imong suna? Pila ka porsinto nga kinimatuman ni ining pipila na lamang katuig nga nabilin ni mo sa di ka pamunaut? Knowing nga ang sitwasyon karon sa dagan sa Pilipinas, ha? Labing apektado gid karon ang naa sa pinakaubos nga hutong sa panginabuhi, ang atong mga kaigsuon ang kabos. Nga diin, di na ko ikaulaw kong kaugalingon na nalinya ko diyan dapita. O salamang siguro ka ligo ang akong lamang nila tungod kay

ekonomiya sa maong lokalidad. Kay ngano man, ngano makapikto man eh, kinsa pa may ganahan, nga mo invest diya sa inyong lugar kung ang peace and order dili mamintinar or ang seguridad sa kanabang kinabuhi sa tao dili mamintinar. Huwag mo sa mga igsoon, mga igala, di mangyod nato malikayan karong panahuna. Kay balita raman sa buhatan sa PNP ang atong kakadunggan nga muingon gikan sa national level nga mas hapsay kuno karong panahuna kumpara sa nilabayng administrasyon. Ginakumparar pa nila ang ilahang gibuhat karon kumpara sa nilabayng administrasyon. Apan kon ang publiko mo'y pasultihon nga maog yun ang nakasinati sa ground, sukwahi, baliktad. No? Mao nay ginaingon nga hain man to gisultin nyo nga mas hapsay karon nganong mas mi katag man pag-ayo ang kriminalidad karong panahon. Busa, mao nay atong ihangyo sa atong mga kaigsoonan nga mag-amping na lang ta. Ha? Amping na lang ta. O padayon na to. Panawagan sa atong mga local leaders nga pahugtin ninyo ang inyong kriminalidad o inyong kampanya kriminalidad. Siguro na ay checkpoint, regular checkpoint. Aron nga kining ni ang mga daotang elementos katilingban mubati pud og kabahag sa ikog nga yano na lang mubuhat sa maong krimen or ka gitawag nato nga police visibility, law enforcement visibility. Pero mo na ginaingon nga gamay ra man gud tadri sir na destino sa kwan. Pero at least buhaton lang ang unsay mabuhat. Ha? Kay kung buhaton ang unsay mabuhat katungod man puna sa inyo man puna nga trabaho. Pero mo na ginaingon nga itong panawagan sa itong mga local chief executive nga pakighinabi regular sa inyong mga chief of police. Huwag alang niya itong mga gabuhat po ng kriminal or krimin nga mga buluhaton ay kayo magpasulabi. Kay kung makaikyas man mo sa matas balaod garong panahon na mabut ginantak na nga mahulog ragyapon mo. O ganantak na nga pagkahulog ninyo may unta kung ang inyong pagkahulog, dili pa mo ipaagi sa mga tao nga nag-ulbo-ulbo ang kaligot-got, nga ayha pa mo mariskyo, nga nagtinga-tinga na mo tungod kay gikulata mo sa mga tao nga ligot-got tungod sa krimen nga inyong gibuhat nga di nila madawat. So again, akong simpatya or ang kinidibuk ang pwersa sa 93.7 Heart FM, gusto na mo ipaabot ang amuang deepest sympathy and condolences to the Berry family to na biktima diya sa Quezon, Bukidnon. Dili man makahupay ang amuang presensya, but at least buot na mo ipaabot kaninyo nga nasubo mi sa nitabo sa inyohang minahal sa kinabuhi. Bueno mga igsoon, may gala. Time check. Ano na, 21 minutos milapas sa lasutsos kamuntagon. Atong tiwason mga igsoon, mga igala, padayuno nato ang atoang diskusyon sa ikanapulo kaadlaw nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unsa may atong namatikdan. Mga igsoon, mga igala, ang ikanapulo nga adlaw, nahuman naman tong kuan mga igsoon, nahuman na ang kaning ni ang Article of Impeachment 4. Human na to ba? Kana bang gikuan na? Gitapos na. Og misunod na po dahil sa Article 3. Og mauning gitawag confidential fund mga igsoon, mga igala. Sa Article 3 mga igsoon, mga igala, sa confidential fund. Una, ang depensa mga igsoon, mga igala, wala na may proceed sa cross-examination. Ano ka? Ano kang may proceed sa cross-examination ang depensa? Niyatong una, katong Article 4, katong to ang betrayal of public trust inciting to sedition and grave threats. Grabe gid nga mga cross-examinations ang gibuhat sa depensa. O sige pong object ang prosecution
Good morning, sir. Always jud ko na minaw sa imuhang program from Purok Tres, Cebu nga Kadingilan. Salamat kang Ma'am Ani Pansoy Rama. Gikan sa Purok Tres, Cebu nga Kadingilan. Mabuhay ka diha, Ma'am Ani. Mabuhay ang tibuok Purok Tres, Cebu nga Kadingilan. Salamat sa imong pag-follow kanunay. Og salamat sab kang Saldi Mix Vlog sa iyang pagplano, pag-follow sa atuang programa. Thank you very much. Okay, so balik ta mga igsoon, mga igala. Niadtong una, kung natong ikomparar mga igsoon, mga igala, kaning impeachment, unang-una, mikunhod ang viewers. Atong klaron, sa unang adlaw until now, mikunhod ang viewers sa impeachment. Unsa interpretasyon ini? Ngano mikunhod man ang viewers? Posible nga dili ni gamay or ingon ta dili na kayo interesado ang katawhan nga maminaw sa impeachment. Nga naman, para nila wala na ibag-o. That is my own analysis yon. Tungod kay sugod pa ni atong sa committee sa Quadcom o karon mga igsoon, mga igala, pagsunod ni atong Justice Committee, na bulgar na dito ang mga katuyuan manggod sa prosecution, may tungod sa artikulo or ingunta sa konteksto or article of impeachment nga gusto nila ipahamtang ito kang BP Sara. Kumbaga, dili na bag-o sa idulungog sa mga katawhan sa Pilipinas. Og sila na atong taknaa, dunay nagpabilin nga hugot nga suporta o pagsalig luyo sa ingno nato fishing expedition, luyo sa pangataki batok ang BP Sara. Para nila, dili na bago ang impeachment, maurag yapon ni. Monay, isa sa akong nakita. Nga nganong dili kayo ingnunta, gamay ra kayo ang interesado sa impeachment ni BP Sara. Now, dito ta sa una, sa Article 4, Betrayal of Public Trust, Inciting to Sedition and Grave Threats. Adunay tulo ka witnesses nga gikan sa NBI. Isa sa ato ang nadunggan. Kay kun atong muhatag ta karon og ingnon ta, kaugalingon nato nga pamati. Our own pamatyag tali sa mga senator judges. Dili gid malikayan nga do na gay biases both sides, majority and minority. Or ingnon ta lang katong identified nga kang BP Sara, doon na po'y mga biases dawi sila mangutana. Katong identified nga against BP Sara, doon na po'y mga biases dawi sila mangutana. So kumbaga, doon ay binaslana lamang. Pero doon na po'y nagpabilin nga mga senator judges nga neutral kayo dawi sila mangutana. Kumbaga, kung unsa to'y ilang nakita nga angayng tinawon, gikan man sa depensa, gikan man sa prosecution, o gikan sa mga testigos, neutral lang kayo sila mga tana. And their motives is maybe just to find out kung doon na bagyo'y sustansya ang maong aligasyon batok sa kang BP Sara. Ang isa sa mga nakita nato mga igsoon, mga igala, alang pud sa side sa depensa. Nitong unang article of impeachment, sa betrayal of public trust, inciting to sedition and grave threat, sa tulo ka mga testigos na si Kalilong, si Attorney Lutok o si NBI Director Matibag, even ang atong gituohan na Senator Judge nga ingno nato identified based sa iyang mga pronouncement nga usay mututa nga makaingunta nga bisan pag unsay metabo, i-convict ginas BP Sara. Senator Tulpo, Irwin, even siya nga gituuhan sa sambayan ng Pilipino nga i-convict niya gyapon si BP Sara, nakakita og nakaingon nga ang mga testimonya sa testigo sablay-sablay. Kumbaga, sa tawhanon nga pagsabot, Even siya nga Senator Judge nga ingno nato naas majority o ang majority halos gituohan nga kaalyado
or alayon sa kagustuhan sa nag-impeach nga gituan nga mao ang presidente. Apan siya mismo nakasulti nga sablay-sablay ang mga testimonyas testigo. Now karon dinhita sa ikaduha sa confidential funds. Another senator judge nga gikan gyapon sa majority nga gituuhan gyapon sa bagang duot sa katawhan or gituuhan gyapon inunato sa mga DDS nga bisan pag naay walay sustansya ang ebidensya pero panahon sa judgment day iya gyapon i-convict si BP Sara si Senator Lacson. Si Senator Lacson nagbuhi gyapon og usa ka statement nga murag a word of disappointment. Unsa kini nga pulong, siyang nipahigayon siya og manifestation ngadto sa manifestation og pagpangutana ngadto sa prosecuting lawyer nga mao si Attorney Chua, Congressman Chua. Miingon si Senator Lacson nga there was no competent witness nga inyong gipresenta both prosecution and defense. Pero karong panahona, klaro og tataw nga address gitos sa prosecution kay wala pa man ang time sa depensa. So in short, mga igsoon, mga igala, makita na to nga even ang mga senator just nga gituhan na to nga mo convict ang BP Sara, dismayado sa dagan sa impeachment, dismayado sa kanang gipakita ng mga testimonya o testigo, testimonya sa mga testigo na gipresenta sa prosecution. But on the other side, ang prosecution, kung imong pangutanon, kompleto na ang ebidensya matod pa ni Jerby Luistro. Ang rason kaya winidraw namin ang ibang testigo, malakas na ang kaso, kompleto na ang ebidensya, pero kung atong paminawon ang mga senator judge, kung kompleto na ang kaso, malakas na ang ebidensya, nganong makasulti sila og inani kadispirado? So mao na siya mga igsoon, mga igala, og ang pinaka kuan pagidani kay wala naghatag og time ang depensa nga mo cross exam. In short, sa diyang gipangutana si Michael Pua sa iyang press briefing or press con, gipangutana siya nganong wala man mo nagkuan nag-cross exam, matod pa niya walay angay i-cross exam. Ngano man dunay duha kabutang dito nga tataw og klaro kayo katong gitawag nga gikan sa testigos, gipa-define siya base sa iyahang nasayran regarding sa suspicious og unusual. Ug mao ni atong atagan og pagtagad unya mga igsuon mga igala sa atong pagbalik. Standby alang sa atong jotaing painumdom.

0: kababayan, ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Nanay Tessie, tagasan nga po kayo?
5: Santa Rita, Samar.
4: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos pabalik-balik nga sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Balikta mga igsoon, may gala, time check. Adunay 36 minutos ang milapas sa lasutsos kabuntagon sa itong panag-ubans programang Barug sa Kamaturan. Once again, kini nga programa hatod ganato sa tuwang pinalanggang kongresista sa 3 distritos probinsya sa Bukinon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubiri. Now, karon mga igsoon, may gala, balikta sa ikatulo or Article 3 of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ikanapulo kaadlaw sa iyang impeachment trial. Dunay testigo nga gikan mismo sa land bank. Enon ta manager sa maong land bank nga diin nasayod sa pagtransak sa 125 millions confidential fund nga maoy gigamit sa prosecuting team nga matud pa adunay irregularidad or illegal na pagtransak. Now karon mga igsoon, mga igala, sa dihang gipangutana may pagawas gipangutana ang testigo gipailalom sa gitawag nga ordinary examination. Wala pa ang cross-examination, kaya ang mo cross-exam mao man ang depensa sa side ni Vice President Sara Duterte. Now karon, sa dihang gipangutana na mga igsoon, mga igala, dunay duha ka butang nga or dunay duha ka pulong nga murag nahimong dominante or na highlight sa maong statement or sa maong ordinary examination, ang maong suspicious or makadudahan or unusual or talagsaon. Now karon mga igsoon, mga igala, kung i-apply nimo kining suspicious makadudahan ngadto sa pagtransak sa confidential funds nga diin ang mandato gikan sa Office of the Vice President, sa dihang gipangutana ang testigo, ang manager sa mong bangko, kung doon na ba'y suspicious, sa dihang si Senator Judge Aquino nangutana kaniya kung doon na ba'y suspicious, tataw klaro kayo nga gidefend niya niya itong testigo o saka land bank manager nga matod pa there was no suspicious sa maong transaksyon apan aduna lamay unusual. Now karon mga igsoon, mga igala, unsa man day ning kung mayon tag suspicious sa Bisaya pa makadudahan, and of course kung atong i-apply kay makadudahan siya, so angay gid siyang tukion, angay siyang bukikion, o posible gyud nga musangtop sa unahuna sa tao nga adunay binuang, adunay anomalya nga pagtransak kay suspicious man, makadudahan man. But still, although suspicious, but kini siya justifiable kung ma-qualify or ma-justify ang maong transaksyon sa usa ka gitawag nga credible nga mga testigo. Now karon mga igsoon, mga igala, sa dihang nagtransak ang or gitransak ang 125 millions in one day, I do not know kung one day, gigamit siya in, again at in one day, nahimunis siyang unusual nga to para sa Tagalan Bank. Karabang talagsahon. Kaya siguro sa taas nga panahon, kung atong analyzon, ang mga previous nga mga vice president regarding sa ilang confidential fund, kung doon naman, dili kay sila kanabang ga-transak o sama ni adtong kadako sa kwarta o pamaagi sa pagtransak sa time ni Vice President Sara Duterte, o mao na kaingon sila nga unusual. Talagsahon. Now karon, gi-drive ni sa uban nga mga ingno na to, personalidad nga gikan sa prosecution into suspicious, makadudahan. Ug mao na misantop or una nga midangops dalunggan sa tao nga ang pag transact sa maong confidential fund makadudahan, mao na nga naay mga conclusion nga gilustay ang kwarta. Sa kwarta, ang kwarta sa confidential fund sa Office of the Vice President, wala mainsakto paggamit o gitawag siyang nalustay. Bantog lang makadudahan kay gilustay-lustay raday. Murag inana ang kanabang sunod na posibleng nahitabo. Apan to be fair, mga igsoon, mga igala, sa dihanggi pangutana, ang testigo nga manager, bank manager, sa makadaghan, iyagyod nga giklaro nga walay suspicious sa maong pagtransak. Ngano man nga walay suspicious, sa dihang gipangutanan siya ni Senator Judge Senator Robin Padilla, nga doon na ba'y illegal sa pagtransak base sa pag-incash sa kwarta, iya na pong giklaro nga wala. So, kay wa may illegal, sa side po sa depensa, unsa pa may angay na mo i-cross-exam, nga wa mismo ang testigo niingon man nga wa illegal. But of course, tungod lagi sa atong giingon, nga doon na may duha ka grupo, doon ay grupo nga gusto yun nga ang article of impeachment batok ang BP Sara, matagan yun og sustansya, matagan yun og ingon tagibugaton, para nga ang huna-huna sa katawhan, mag-decline ang ilang pagsalig ngadto sa giakusahan o makaingon sila nga tinuod yun nga gilustay ang kwarta. But at this point, mga igsoon, mga igala, to be fair, sa maong testigo, sa maong investigasyon, tataw klaro kaayo. So kung iyon ato siyang i-define, in my own definition, ang suspicious o unusual, ato siyang i-apply sa usak kapangitabo. Okay. Pananglitan. Ako, akong misis, sa adlawng Martes, Huwebes ug Sabado, ako siyang gingnan nga kini nga mga oras ayaw ko disturbuha og posible kini nga mga oras mao gining oras sa ako ang pag-uli. So kumbaga mao gina ang naandan sa akong misis. Karon kung nakauli ko sa wala damhang oras, makaingon akong misis nga talagsaon. Ano nga nakahimo kani nga sa akong nabalaan, dili man inani ang time sa imong pag-uli. Talagsaon. Okay. Kung wako'y gibuhat nga dili maayo, ma-define siya nga talagsaon. Pero kung nakauli ko kay nako'y gibuhat, unya na-detect ko, so ang posible pa ingon sa humisis nga ang imong pag-uli makadudahan. Posible nga ni uli ko sa balay nga mo kaingon akong misis talag sa on rani nga inani nga ni uli ka nga kasagara man gyud mo uli ka mao man gining orasa. Yes. Talag sa on pero do na man goy na hitabo. Siguro na cancel ang kuan na ay emergency nga hinanali nga cancellation sa maong meeting. So maong nakauli ko. Pero talagsaon ra siya. Lahi itong makadudahan. Kay bisan og walay cancellation sa meeting, kinahanglan ko nga mo-report, pero niuli gid ko, so makadudahan siya. Anong niuli ko? So posible nga niuli ko kay duna ko'y krimen nga nahimo dito og dali kong mubalik kay di ko gusto nga mabisto or ka dito ko madakpan sa ako ang gitrabawoan. So mao na ang suspicious. Kumbaga, kung yung kag suspicious, kanabang bisag dili talagsaon o ringon ta talagsaon nga ni uli ka sa wadamang oras, unya naapagig ko'y pagduda sa imong pag-uli. Kanabang nadublian talagsaon or unusual nga makauli ka nining orasa, nga nung nakauli ka aning orasa, nga wa may inunta, wa may angayng iuli. Pagmingon nga ni uli ko kay sakit ang akong tiyan, sakit ang akong lawas. So justifiable siya. Pero kung wala ni sakit ang akong tiyan, wala ni sakit akong lawas, wala'y kumo sa akuan, sa akuang pamati, unya, ni ulit ko sa balay, unya ingno nato nga, guwapa kayo among maid, ha? Anaon lang, unya, nakitaan bagid sa akong misis, nga nigawas ko sa kwarto sa among maid, example lang, pero wa mami maid, kay pobre man mi, so kana, makaingunta nga suspicious. Kana ang diferensya. Suspicious og talagsaon, lahi na siya. Ang suspicious, makadudahan. Kung baga dunay misteryo nga negatibo nga angayng tukion. Pero ingon nga, karaniwan, dili pang karaniwan talagsaon. Pero na-justify siya, sama sa akong ingon, iuli ko nga wadama sa akong misis nga unta ang oras sa akong paguliin ani, pero tungod lagi kinagsakit akong tiyan, niulain akong lawas, niuli ko, talagsaon na siya. Pero at least ma-justify na ko nga niuli ko kay na ako'y gibati. Pero kanang niuli ko, unya, dili damhon si misis, unya dahil sakalit lang nakita ko niya, nagikan ko sa kwarto sa among maid, kato makadudahan. Mao na ang punto, mao na'y differences doa. Good morning sir, why klaro ning impeachment kay why klaro nga mga witness ang prosecution? Gani, di na, ga-cross ang mga defense. Wa na pod ipakaon ang Senado. Maapektuhan po ni sa kalihukan sa ICC. Gikan kang Oliver Ferraris. Yes, naipunto. Magmonis niya mga isgo, mga igsoon nga niining ikaduhang article of impeachment sa confidential fund. Kung unsa ka way klaro, ito ang analyson ha, at itong tagsa-tagsaon, kung unsa ka ingno nato way klaro ang article 4, mas labaw na ang Article 3 nga confidential fund. Why? Wala na mag-cross-exam ang depensa. Matod pas depensa, unsa pa may among i-cross-exam? Unsa pa may among tokion sa testigo na klaro og tataw naman nga mismo ang testigo base sa ilahang proseso sa pag-disburse sa amount, sa pag-incash sa amount, wala may irregularities. Wala may illegal. Doon nalay, makaingon na sila nga, ano kanino? Ano ba? Murabag na komparar bitaw nila. The previous office of the vice president, wala may inani. Wala may inani nga kadako nga transaksyon sa kwarta, pag-incas, unya, wala po inani nga kanabang sunod. Pero gusto na ako ipakita in my personal opinion. Si Vice President Lenny Robredo, sa diyang siya ang i-appoint as, siya ang Vice President, na-appoint siya as Urban Poor, Urban Poor nga kanabang programa sa gobyerno. Sa Urban Poor, housing na diya, housing. Unsa may angay niyang i-intelligent diya? Unsa may angay niyang i-surveillance diya? Wala. Sa Kambinay, siya ang natahasan sa Foreign Department of Foreign Affairs. So kung natong isgutan, Department of Foreign Affairs, posible na sige na ay confidential fund, pero naamanggutay gitawag nga, naamanggutay kanay ba daw National Security Advisor Office nga maugin nakatutok sa seguridad sa Interior National. So, sa buhatan ni former President Binay as Secretary sa Department of Foreign Affairs, dili kayo niya magamit ang confidential fund. Kang bipili ni, di gapong kayo niya magamit kay unsa may mga peligroso sa iyahang trabaho isip in charge sa Urban Poor, isip in charge sa housing or unsa pa to nga lain nga ma nga kaning ni ang posisyon ang iyang gikaptan. Whereas kang BP Sara sa Department of Education, kun atong tukion mga igsuon mga igala, naa sa institusyon, naa sa mga eskwelahan ang recruitment sa NPA. Naa sa eskwelahan ang ingnunta kanang gamugna og mga sindikato nga ang mga estudyante gamiton para sa pag-ingno nato kalihukan sa mga sindikato. og labi na gyud nang kalihokan sa walang grupo. Dito ang mga recruitment gani sa makadaghan. Gi-justify na mga igsuon mga higala nga ang UP dili man Manila. Bisan pa silang ka Eric Siles nga kanhi recruiter sa NPA, makasulod-sulod sila sa eskwelahan. Of course, sa time ni BP Sara, siya ang i-opisina nga yang gipili, mao ang office ang committee ba or ang department nga yang gipili, mao ang Department of Education. As Department of Education Secretary, isa sa gitutukan ni BP Sara, mao ang kinsa ang gapaluyo ni ining recruitment sa mga estudyante nga i-recruit para mahimong NPA. And take note, entero Pilipinas ni mga igsuon mga igala ang ga-surveillance. Busa, kining unusual nga giingon sa bank manager kung iyang gikumparar ang tulog ka vice presidente nga nagsunod, makaingon gid siya nga unusual ni kang BP Sara. Pero despite the fact nga moingon siya unusual, wala siya nakita nga irregularidad or illegal sa pag-inkas sa maong kwarta base sa iyang testimonya sa dihang gipangutana siya sa mga senator judges. Gani ang katungkang Senator Aquino nga dunay ingno nato na misleading manggid ato katubang iyang gina-insist ang suspicious pero giklarify sa testigo nga there was no suspicious unusual lang. So mga igsoon, mga igala, ang testimonya sa testigo nga may gipanghinambog sa prosecution nga ipabuto nila nga bugat nga ebidensya para sa transparency ngadto sa katawhan, walay angay nga kanabang tinawon ang depensa. Apan dunay mga butang nga klarohon kining suspicious ug unusual kung dunay tay mga igsuon nga wala kayo makaingnon ta maka-define between the two. Pero kining duha ka butang, they are far different from each other. Ang suspicious sa Bisaya pa makadudahan, wala ma-apply sa pag-inkas sa kwarta ni ining confidential fund sa Office of the Vice President sa time ni BP Sara. Hinoon, dunay unusual. Ang unusual, after having comparison siguro sa bank manager sa previous duha ka Vice President, nga nganong karon lang, dito siya naka-define. Now, karon mga igsoon, mga igala, kung mayingon tag dili parang pangkaraniwan, talagsaon, wala tayong nakitang dautan diya, pananglitan, talagsaon ra kayo nga ang ingnon ta, sige, gamiton ta. Good morning, Sir Ben. Padayon diya ni Arami Diri, taga-paminaw sa imuha. Bitaw, way klaro ang mga witnesses sa mga prosecution. Gikan kang Sir Rogen Pukol. Thank you very much, kang Sir Rogen. Salamat sa inyong parayang pagpaminaw. Salamat sa inyong pag-comments. Siguro kung namoy tayo mga i-share po ninyo, mas maayo. Mas malipay ta kayaron daghan ang makadungog. So balik ta, kanang mayingon tag dili pang karaniwan, talagsaon. Na? I-apply na to. Ang usa ka mayor, ang usa ka mayor sa lungsod. Dili na, di ta mo gamit ang galan kay, i-apply lang na to. Mayingon ta karon nga, talagsaon ra kayo ni mayor ba nga nang hatag mag kwarta sa mga kaning ni ang habal-habal drivers, no? Talag sa umra kayo ni nga nakapanghatag siya. Pero wala problema og moingon tag talagsaon nga nanghatag siya kay basin og ihatong kaugalingong kwarta. Pero og moingon tag makadudahan nanghatag to si mayor og kwarta. Pero natay nadunggan nga, on the other side, naman di ay corruption po sa kaninga ahinsya. Ino na lang to sa BAC, Bids and Awards Committee. Unya siya nag-impluensya dito. So basin, ang katong kwarta nga iyang gihatag, gikan ra po to sa iyahang kickback siguro o share. Din ang sunod, mailag ang tanan nga iyang share, iyang gihatag, daw bi o gamay ra iyang gihatag ang iya dako. Dito ba? Makadudahan. So lahi ang makadudahan, ug lahi ang talagsaon. Unya pag mingon ta karon, balik ta talagsaon. Inana na si Mayor kay
1: Muhatagi na siya o kwan labi na kung ang iyang source of income maharvest ang iyang luagay nga tubuhan, maharvest ang iyang luagay nga unsa pang negosyo. So mao na every December, o dili every December naigi sitwasyon nga muhatagi na si mayor. Di lang siguro nato pinpoint unsa nga mga bulan basta kay sa among nakuan muhatagi na si mayor. Talagsaon ray no na pero muhatag siya. Whereas anang may hunta nga makadudahan, no? Nga nung nihatag man siya, nga di man ini agabuhaton. So din yung dapita mga igsoon, mga igala, balik ta. Gidefine ang suspicious o unusual sa maong bank transaction ni BP Sara o ang testigo nga duha sa dihang gipangutana ni Senator Judges Bam Aquino o ni Senator Robin Padilla. Kang Bam Aquino, sa diyang gi-insist niya ang suspicious, kanang nagamit niya, not insist, many times nagamit niya ang term suspicious sa diyang pagpangutana, gina-risbakan siya nga, there was no suspicious, Your Honor. It was just unusual, but there was no suspicious. Hindi ako nagsabi na may suspicious. Ang testigo na mismo ang nag-correct kay Senator Judge Aquino sa diyang na-mention niya, I do not know kung misleading ba itong question. Siya lang yung makabalo ito. Pero sa diyang iya itong na-mention ang meron bang suspicious sa pag-incas sa money. Mr. Chair, Your Honor, wala pong suspicious sa pag-incas. Gana ang testigo. Meron lang kanang unusual. Kasi po hindi ito nangyari sa nakaraang administration. Pero ngayon lang nangyari. Ikaduha, take note mga igsoon, mga igala nga kaning 125 confidential fund gikan ni sa buhatan sa presidente. O gihatag ni mga igsoon, mga igala kundi kumasayop, magtapos na talitapos na ang tuig. November kundi kumasayop. Then mga igsoon, mga igala, ang kwarta sa atong gobyerno naatay gitawag nga yearly annual budget. Kana nga budget anang tuiga. Naka-budget na siya. So kung naay mabilin ana, mubalik na as panudlanan, pero dili na siya ma-appeal ni atong budget na po sa sunod tuig, kaya ang budget sa sunod tuig na isgutan na daan o na-prepara na po. O busa kung atong i-apply mga igsoon, mga igala, klaro o tataw tong, gini siyang 125 confidential fund gikan sa buhatan sa presidente. Gidownload sa buhatan sa vice president atong time nga in good terms pa sila. Pag-download mga igsoon, mga igala, month of November, mag-December, magtapos na. So, of course, makita nato ang kagamay na lang sa oras na magamit ng 125. So, that's why, doon ay posibilidad, not certain to happen. This is just my ignunta analysis, maulang niyang akong observation, na siguro tungkol kay gamay na lang ang panahon, November, December, magtapos na, o di magamit ni, of course, mabalik ni sa panudlanan. Pero dili ni madugang sa katong annual budget for the next year kay humana to na isgutan. Inana ang pagpreparar sa atong annual budget. Kaya ang annual budget for the next year, possibly, isguta na this month of August, September, October. Unya, ma-finalize na by November or December, humana na. Implementation na dahil na sunod tuig. So katong kang BP Sara, kung imong tanawon, gidownload gikan sa buhatan sa presidente, siguro sa time sa buhatan sa presidente, tungod sa kadako sa iyang confidential fund or intelligence fund nga 4 billion, o dili na kaya niya magamit ang uban, gidownload dito 125 million. Pag-download dito, in 11 days, kundi kita masayop, na disburse siya. Why problema? Unusual. Sige, unusual kaysa niyatong previous administration, may a previous vice president, dili man inana. Pero, dili inunta violation kung dili pang karaniwan. Ang violation, kung doon ay suspicious, makadudahan o ang duda na pamatud ang pinasikad sa dokumento o magtugma siya sa dokumento na kinisya doon ay irregularidad dito mga igsoon, mga igala, musulod ang gitawag nga makadudahan. So, anyway, mga igsoon, mga igala, wa na kita igong oras. Ako na lamang pagpanimbaya sa atong mga kaigsuunan, ang mga association sa Duli Association, sa lungsod sa pangantukan, ayaw mo kabalaka, kay ba si nagtuo mo nga scare, of course nagtuo man gid mo nga apektado ang District 4 karon sa ayuda gumikan kay of course si Kong Laarne nagnoman sa impeachment ni BP Sara. Apan like what I said, ang atong amahan sa lungsod sa pangantukan, Mayor Lito Garces, adunay iyang buffer nga gi-prepare para ang gitawag ang kanang gitawag ng mga association nga wala pay grant ang katong buffer nga gi-preparar sa LGU pangantukan pinaagi sa pagpaningkamot sa responsableng Mayor Lito Garces ug Vice Mayor Wad Hernandez mauto posible na ang gamiton alang ni adtong mga association nga wala pa nakagdawat o grant sa duli. Busa, ay mo kabalaka, kaya nga itong ang mayor sa lungsod sa pangantukan, desidido o responsable gayon, nga mo mangita o alternative nga paagi para ang tanan nga na-registered nga 125 association entero pangantukan, tanan ma-accommodate o tanan magkadawat o benepisyo. Klaroon ko lang, dili magdungan nga daw sa masulan, apan one thing is for sure, tanan mabadjitan. Kana lamang. Gikan na lamang sa kinitibukang pwersa sa 93.7 Heart FM. Salamat kayo sa ato mga followers, Saldi Mix Blood, Ma'am Annie Rose, Ani Panzurama, Sir Oliver Ferrares, Sir Rogin Pukol, salamat kay padayon dayge mo ga paminaw. Nakahatag og kadasig ang inyohang pag-follow o pag-likes, siguro pag-share pod sa akong programa. Gikan na lamang sa kinitibukang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Jeepoy Batinsela. Ang inyong abos ng alagad sa kainan sa paglaom Benzions, programang Barog sa Kamatoran Magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran mo ay bililong bandi ng malungtad hangtod sa kanturan. Dagan salamat mga Ikson, mga Igalaw, ang Diyos mga panlayan ng mga uban ka na ito sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9 minutes after 9 o'clock. Happy Sabado, mga sweethearts! It's a brand new day. And of course, sama-sama tayo mag-enjoy sa mga music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:29 ang oras natin, sweethearts. Good morning. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sino ba yung hindi mapapakanta dyan, di ba? Ito yung mga music ng ating mga uncle at ating mga auntie, ha? Good morning. Happy, happy Sabado once again. At saka sama-sama na naman tayo sa ating nakagawian na tuwing weekend, tuwing Sabado, ha? Of course, mga music yan from the 90s. At saka, di ba, pampabuhay po ng dugo yan. Especially yung mga 90s kids natin, yung mga batang, ano ba, mga Gen Xers natin, ha? Good morning to all of you! Kumusta ba? Ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? For sure, yung mga batang 90s natin ngayon, ako, dose-dosena ng mga maintenance medicine. At saka, dati, amoy na amoy perfume. Ngayon, amoy na amoy perfume pa rin. Pero, haplas lang. Good morning. At saka, mag-enjoy tayo hanggang alas 12, ha? At syempre naman, meron kayong mga pabate. 0917-1579-927. Medyo mahina yung internet natin, ha? Hindi lang dito sa amin. Pati doon sa bahay namin. Nako, problema talaga. Dahil ba to sa malakas na ulan? Nako, dapat mag-jacket na yung internet natin, ha? Good morning kay Marifel. Nagkikinig siya sa atin ngayon. Nako, hope to see you soon or later, Marifel, ha? And also sa ating mga taxi drivers. Eto, napakaaga ang Frogman Taxi. Good morning sa imo. Good morning din kay John Ross ng JL Flower Shop. Eto, gumising tong na naka-smile, ha? Naka-smiling hoy. Good morning sa inyo, John Ross. At saka yung mga sweethearts natin ngayon, ha? Andiyan po sa may westbound terminal. Yung mga pasahero natin dyan. Happy, happy listening po sa inyo. Konting smile naman, di ba? Oo, huwag na magsimangot. Diba? Para wala namang laman yung ATM nyo kahapon, di ba? For sure, meron pa yan. Kahit andiyan pa si Judith at saka si Juna. Pwede bang i-ignore muna natin si Judith at si Juna? Pwede ba yan? Another 15 days na naman. But anyway, ha, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon dyan po sa may JR Borja Extension, dyan po sa may Cronin. Happy, happy listening po sa inyo. Dyan din po yung paborito nating HPG, ha. Isa sa mga paborito nating HPG si Jay Tagalo. Good morning sa imo, brother. Murag nagyog ko tuyo sa imo unya ba? O, kita kits ta. Nag-drain na po akong battery. Good morning sa ating mga sweethearts din. Diyan po sa may Uptown CDO. Good morning sa inyong lahat. And of course, ang ating mga bao-bao drivers, ha. Diyan po sa may Balulang. Good morning. Nako, grabe ka pusot-pusot ng ating mga texters dito, ha. Happy, happy listening sa Gabas family. Diyan po sa may Villanueva. And of course, ang Balasamas. And ating mga sweethearts dyan po sa may Crystal Maramag or Maramag Crystal. Nakikinig daw mga Motorola drivers dyan, ha. Good morning sa inyong lahat. At syempre ang ating mga Buktramco drivers. Good morning sa inyo. Oh, sana maging masaya yung biyahe nyo ngayong araw na to, ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts, sa ating mga HPG, ha. Oh, happy, happy listening kay Kuya Noel. Mabigat na mabigat ang daloy ng mga sasakyan dito sa may Bugo. Oy, oy, eto na. Grabe. Dumating ka agad tong si Jay Tagalog dito, ha. At saka, oh, yung mga drivers natin na stuck ngayon, ha, sa traffic papuntang Bugo. Oh, sige, mag-enjoy lang tayo sa music, alright? 33 minutes after 9 o'clock, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi parang lagi akong posted eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 9.40 na ang oras natin, sweethearts. Ano pa yung hinihintay mo? Tawag na! 0917-1579-927 kung gusto mo makakuha ng libreng tickets. Bukas na po yung block screening natin ng Spider-Man, ha? Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 9:45 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Siyempre kasama niyo Harvey's Dawn on a beautiful Saturday morning. Hindi po ng sikat ng araw ha. Kagabi, grabe, basang-basa. Basang-basa lahat. Basang-basa sa luha. O, kasi walang kayakap. At saka, uy, dito na pala yung ating, ano ba yun? Caller natin. Ano ba ito? Lucky caller number one. Tanungin natin ha. Hello, good morning!
1: Good morning po.
0: Good morning! Kisa ni Palihog.
1: Si Diane Elizabeth Alcaraz po.
0: Diane Elizabeth Alcaraz. Kabata pa ni Mugtingog. Pila edad ni mo, Diane?
1: 23 po.
0: Uy, 23! Maguwang raday ko sa imuha og 3 years. Anyway, Diane, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes po, ready.
0: Alright, question natin. What is the square root? Ay, dili mao. Ay, kailan at saan gaganapin ang block screening ng Heart FM Spider-Man?
1: Ano po, August 2, 2026, 7 p.m. at sa SM Downtown CDO Cinema 3 at 4 po.
0: Alright! Grabe! Sino ating pangbansang? anyway, congratulations ha. Meron ka na pong dalawang tickets. Kita-kits po tayo bukas ha. I have one last question for you.
1: Yes.
0: Ready?
1: Po. Yes po.
0: Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidoy. Oras natin 10:16. Second hour na po ng ating programa, The 90s Heart. At syempre, time check brought to us by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! May nag-text dito ha. Oh, maraming salamat po sa pag-text. Tsaka sabi niya, Happy Girlfriend's Day. Oh, araw daw ngayon ng happy ng girlfriend ha. Nakailang girlfriend ka na ba? But anyway, happy Girlfriend's Day po sa inyong lahat dyan. O sa ating lahat nga pala, di ba? Meron naman tayong girlfriend, di ba? Kaibigang babae. Oh. happy listening sa inyo. Oy, ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Nakikinig sila sa atin ha. Nag-walk like an Egyptian sila kanina. Oh, nakikisabay doon sa music natin. Happy listening! At saka, hi din kayo Mayor Miles. Good morning sa inyo, Mayor. Maligo na dayon ha. Uy, magpagupit ka, Miles ha. Hi din kay, sino ba to? Si Taxi, the Mid School Taxi, Ernie Paler. Good morning sa imo. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan. Simplicity Vulcanizing Shop. Maayong pagpaminaw sa imo. Sa lahat ng mga nagpa-washing diya karon. At saka, nagpa-bulkit. Happy listening. Sir Jules, good morning sa imo. Good morning din po sa ating mga... At ang mga firemen dyan sa may Makabalan Fire Station, happy listening po sa inyo. At ang ating mga kapulisan dyan sa Taguloan, Misamis Oriental, ating Taguloan MPS, happy listening. Oh, yan yun sila yung mga kaibigan po ni Sir Cyril Cambalon. Oh, andun na si Sir Cyril sa Saudi ha. Anyway, always din yan nakikinig dito sa atin. Hi din sa ating mga OFWs natin ha. Pampawala po ng homesick. Nakikinig sila sa ating live, sa ating online streaming app. Happy listening po sa inyong lahat. Mag-message lang kayo para at least mabati namin kayo on air, right? 10:18 ng oras natin. Abangan pa, mamimigay pa tayo ng tickets mamaya. Grabe, kung wala pang queue ha, huwag munang tumawag. Nalobat na itong phone natin. But anyway, get ready lang mga sweethearts. Kasi mamaya, meron pa tayong tickets kasi bukas na po yung block screening natin. Alright? 10:19, babalik pa ako right after this break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami na awa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: For Peter Parker in Marvel Studios, Spider-Man, Brand New Day.
8: Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
7: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of Marvel Studios' Spider-Man Brand New Day on August 2, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4.
8: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
7: Watch Spider-Man Brand New Day for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue. Answer a few simple questions and win free tickets.
6: The Heart FM block screening of Spider-Man.

0: 10:37 ang oras natin, sweethearts. Kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Beautiful Sabado natin. And of course, ito po yung programa nating The 90s Heart. At andito na po sa ating linya ang ating lucky caller number 3. Tanungin natin. Hello, good morning. Hello.
1: Hello, good morning, sir. Harvey.
0: Oy, good morning. Kisa ni Palihog?
1: Si Aisa, sir.
0: Aisa Sigera. Hello, Aisa. Asa man ka nagtawag ganun, Aisa?
1: Sa Patag, sir. Sa Mom's Cake Shop.
0: Sa Mom's Cake Shop sa may Patag. Oy.
1: Yeah.
0: At ilaon tata sa cake diha, no? But anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, Sir Harvey.
0: Alright, ang question natin is saan at kailan gaganapin po ang block screening ng Spider-Man Brand New Day?
1: Sa Augusto, 7 PM, SM Downtown, Cinema 3 and 4.
0: Alright, congratulations! Meron ka na pong tickets. At saka, one last question for you. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
0: Alright, congratulations! Bye-bye! Come
1: on now. Bye-bye!
0: Anyway, congratulations po sa ating winner, ha? And the Heart FM blog screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch 345 Twin Pack, para sa duha ka baso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon, 775 ra ang SRP kada baso, palit na! CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever. Coffee ko supremo, purong kape na matapang pero suave. Charmy, let's go with the flow. Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. And Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. 10:39 ang oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:51 ang oras natin, Sweethearts. And that song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Sweethearts, kumusta pa yung gising mo? Nakasmile pa rin ba? Anong tawag yan, John Ross? Smiling hoy! Happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may bukid noon. Kumusta din ba yung gising nyo? Especially to si si Demsoy. Oh, grabe si Demsoy ha. Naughty talaga to si Demsoy. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan. Yung Buktramco drivers sa kanilang mga pao. Oh, nakikinig sila habang biyahe nila dito from Cagayan de Oro to Bukidnon, vice versa. Diba? 92.7 kung dito pa malapit sa CDO at saka 93.7 na pagkarating na dun sa Bukidnon. Diba? Dali lang. At saka naka-memory na yan sa mga car stereo nila. Yung mga nasa biyahe natin ngayong mga sweethearts ha. Happy, happy listening po sa inyo. Kumusta na po yung traffic natin dyan sa may Agusan pabuntang Bugo? May update tayo kanina ha. Okay, Kuya Noel, ano ba yung traffic situation natin dyan ha? Mag-message ka sa akin. Ay din sa ating mga sweethearts, ang ating Iputada drivers, and of course, mayong buntag at happy, happy listening sa ating mga Zumba mommies natin. Kay Uncle Fern, mayong buntag sa iyo mo, Kol. Kumusta ang tulog na to, Kol? Mani ba sila? Mani sila. Okay. Salamat daan. 10:53 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik ako. Still with more of your favorite music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Z-Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice. Purified ice, ang ice na masaligan.

0: my cat. 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bugidon. 11:19 ang oras natin, sweethearts. And last hour na po ng ating programang The 90s Heart. Anyway, batiin natin ng happy listening ang Gonzalez family, especially sa pinakagwapa nilang mami diya ha. Si Mommy Marilyn Gonzalez. I'll see you later. Good morning to you, Mommy, ha? And send my regards na lang kay Kring Kring and of course kay Lucas. Cassie, happy listening. Popoy, mayong buntag si Mopoy. Adara, Popoy and Basha. At saka ito yung mga winners ng ating The Prizes Rise Overload, ha? Recap lang muna tayo, ha? Congratulations kay Marilyn Batchinicha ng Barangay Magabalan. Diyan po sa May Bara, Nilo Tapdasan, ang ating taxi driver winner. At saka Berson Sanchez ng Barangay Makasandig. At si Marife Polinar. And Angeli Sabunsolin ng Barangay Lapasan, San Juan. And another winner ng Barangay Jess, Barangay 10, si Jovelyn Bahian, Junmar Parlingayan ng Zone 7, Barangay Bulua. Romel Buyotak ng Barangay Bugo, Zone 6. Robert Tabobo, ating taxi driver winner ng Bertang Taxi. Romel Bertang Taxi. At saka si Billy June Vilca ng Barangay Bonbon, dyan po sa Mayraagas. Congratulations, inyo, sweethearts! Honest natin, 11:21. Magbabalik ako with the music from Madonna. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart!
1: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasailan.

0: lahat din na inom ko na po, sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po, nakatulog na siya hanggang magdamag.
1: Wow, galing.
0: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM, Bukidnon, 11:35 ang oras natin. Kasama niyo pa rin sa ating last hour ng programa natin, The 90s Heart, Harvey Stone, hanggang alas 12 po. At tsaka, may good news tayo ha. Sa ating pag-aaral, parang hanggang gabi na po yung kasiyahan natin dito sa Heart FM ha. Sama-sama tayo ha. Watch out ha. Watch out! Pag-aaral. magiging masaya na yung gabi natin ha. Hanggang alas 9 po. Next week. Ngayong Monday na po ha. Sama-sama tayo ha. Huwag niyo ako iwan ha. Walang iwanan. Walang bibitiyo. Walang bibitaw. ngayong Monday na po. So, meron tayong mga... Basta, magiging masaya yung gabi natin, ha? Basta samahan nyo lang ako. 7 to 9 o'clock. Alright? 11:36 ang oras natin. At maraming salamat din sa ating mga sweethearts sa ngayon, ha? Si Ate Carla, punta na dito. Shoutout sa imo. And hi din sa ating mga HPG. And of course, yung mga kasamahan nila, mga taxi drivers, ha? Ibutada, yung Gatoda, ang Alta Dua Boys, Bellevue Boys, at saka yung Kagayhaan Grab drivers natin. Kuya Ding, good morning sa imo. Magbabalik ako with more music. Still doing the program, The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:48 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At andito na po sa linya natin yung ating lucky caller. Tingnan natin kung lucky ba to o babae. Lucky caller number 9. Hello, mayong buntag.
1: Mayong buntag.
0: Ah, babae di ay. Babae. Bye, caller number 9. And your name, please?
1: Monica Escocia po.
0: Monica Escocia. Sa managtawag si Monica karon.
1: From Jikishel, Kalaanan.
0: Tinuod bang gimikaniko ni Monica ang minika ni Monica? Anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes po.
0: Alright, question natin is saan at kailan gaganapin ang block screening po ng Spider-Man?
1: Sa SM Downtown, Cinema 3 and 4, August 2, 7 PM.
0: Wow! One last question for you. Anong radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations!
1: Thank you.
0: Right. The Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch 345 Twin Pack para sa duha kabaso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon, 775 ra ang SRP kada baso, palit na. Cereal Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever. Kopiko Supremo, purong kape na matapang pero suabe. Charmy, let's go with the flow. Pepsi, go extra with Pepsi Extra Viz. And Ovelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. 11:50, magbabalik pa ako right after the short break. Tutok lang, always. Dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw, tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
6: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
5: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
7: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyalis sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
5: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
7: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-onan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
9: With heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. A minute to go before hitting 12 noon. Nako, babay na si Harvey Stone, ha. I'll see you back Monday na ba? Oh no, magkita-kits pa tayo bukas, di ba? Para sa ating block screening. Grabe talaga. Very, very excited na ba ang lahat? Especially yung mga winners ng ating block screening tickets natin. Ha? Congratulations sa inyo! Don't worry sa mga hindi pa nakapag-score ng kanilang tickets. Kasi patuloy pa rin mamimigay si George sa kanyang programa. Up next na po, ha? Music from the Heart, Saturday edition hanggang alas 3 po ng hapon. Pabilisan lang po, ha? Make sure lang tumuto kayo na dito sa ating mga programa, alright? And then Monday, so extended na po yung kasiyahan natin kasi hanggang gabi na po tayo, ha? Oh, hanggang gabi yung magsasama natin hanggang alas 9 po. And of course, kasama nyo si Harvey Stone. Alright, kita-kits tayo. Exactly 12 o'clock na, and we're leaving you with a song from Wilson Phillips. Sabi niya dito, release me. Release me na? Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Bonggang-bongga, aba naman. Oy, kamakabuhay. Welcome sa atong tulumanon makatonda sa daghang mga butang under the sun. Kabahin sa atong panglawas o sa atong mga produkto. Ug manambag ta later sa ato ang tambagi ko, Lady Batut.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naadan na kung disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kung ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang!
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makakabuhay Plus.

0: club kay murag wa diha murag shara usa nang bongga. Pero dinhi sa tong tuloman noon dili ka magino sara kay ni ako ka makabuhay daghan ta actually nga magkuyog nga makat-on sa matag butang fresh na fresh nang bongga. Yun ang atong pagpanambag mismo sa tong tuloman noon. Imong tuloman noon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Hello, hello, hello. Kumusta? Kumusta? Kumusta? How are you? Murag pariha raman to eh. Pero pasig na ilain-lain di abang ka ng mga pinulungan ilang ginagamit. Kaya dili masabta ng kumusta. Dito rin sa how are you? Pero mali na mo yung kagunsay katikaran, mali na ha. Teka ng katikaran, magtikad, tagyutaan, mag-umaba. Basta mga taga Davao region by Osahay, puwera lang sa mga nahibaw kay magpatakalo tag istorya para mo yun. Pre, Mads, unsay katikaran? Huh? Ang yang gipasabot nga katikaran is unsay update daw. Unsa nay naadiha karon? Unsa nay kabag-uhan? Ana ang pasabot. Pero katikaran ang gigamit. Katikaran is magtikad og yuta. Mangguna, mag-uma, mananom. Kanang yuta nga luna diha, luna or yuta nga bakante nga wala gigamit, tikaron nato na atong tamnag mga gulay ganon. Mao nay tikad, mao nay katikaran. Dili na update ha. Magpataka para sa nasa adto ko diri adto ko diha ha. Binisaya na gani mamali patag usage. Mamali tatanan oy, mamali garita sa relasyon sa hustong gamit pa ba sa mga wordings sa lyrics o kanta na ni. Anyway, unsa man imong oras di karon sa imong nahimutangan ka makabuhay as in samtang gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Battle. Sa gihapon kahimsog ko kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Battle. Magkuyog na usap kita sod sa usa ka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre daghang gyapo ta kisgutanan kabayen sa panglawas labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Well, kamakabuhay ni ana ang sumpay, ang katapusang sumpay, ang finale sa revelasyon ni Sender Josima. Karon na ang katapusang yugto gyud no? Sahun sa pamay atulanganan, ipadayon na nato ang pagbasa at pagdrama kay niya ng katapusang sumpay. Sa revelasyon sa itong sender nga si Josima, di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ibatod ang lungkot po ng buhay, tila walang liwanag, walang saya, pinagkaitang lumigaya. Pakiramdam ko po kahit marami na rin namang nagmamahal sa akin, parang nag-iisa lamang po ako at walang kakampi. Nariyan man sila pero hindi ko ramdam noon dahil nga tanga at baliw ako kay Hector. Tila siya lang ang mahalaga sa akin at parang siya lamang din ang kahulugan ng buhay ko.

Lady Batod, alam ng langit na nagsumikap naman akong umusad sa buhay noon. Pero hirap na hirap naman po kung kalimutan si Hector. Hindi naman po kasi ganoong kadali. At abang umuusad na ang buhay ko noon, Lady Batod, wala na rin akong communication pa sa kanya. Ganoon naman siya. Ako lamang talaga ang laging nag-e-effort na kontakin siya. At wala siyang pakialam sa akin.

0: Nga na bang permi ka mamaka-timing na ako kung asa ko? Ha? Josima?
1: Hector!
0: May isulti ka na ba sab na ako? Bahay na sab na itong duha?
1: Mahal gihapon ti ka, Hector. Uway na usab. Ug sama sa gihapon, naglaom ko mubalik ka. Ug andam ko sa pagdawat. Uway bisan unsa nga pangutana nga mabati mo. Magsugod kita sa sinugdanan.
0: Bida eh. Gahi abay itaon ni mong alipatakan, oy Josima. Dili na lagi ti ka mahal. Wa na ko mahigugman ni mo. Ug wa na ko mangandoy pa nga mupadayon pa kita sa unahan. Kay nawagtang na ang chemistry. Wa na ang pagbati. Ug dili ko na makita ang akong kaugalingon nga kauban ka sa kung umaabot ka mga panahon.
1: Hector!
0: Sakit ang kamatuoran. Ug pasensya ka na. Kinahalang tingali gid nimong madungog pag usab ang kamatuoran aron mo tuhok sa imong alipatakan. Nayangyo. Ayaw na pagduol na ko. Kalimtin ako.
2: Oh, I feel you, Josima. Sakit yung doon na nung kanabi taong i-insist na imong kaugalingon or muabot ka sa panahon nga kanang di na ka mo insist pero kanang nagihapon ang imong kumbaga pagpakiluoy pero padayon kang i-dump sa tao nga imong mahal. Di gina tiaw, di gina lalim, di gina komedya. Sakit gid na, no? Indeed. Hay! Maglago ta usay aning gugma kay binatog happiness la ikahatod. Kasakit sa diay at the same time. Anyway, ka makabuhay una o ikadahog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima ang atong nabati. Unya human sa pipila ka mga pahinumdom sa atong pagbalik atong sumpayan, kanapay katapusan, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano ba Anong hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus User.
7: Si Albert Lasky, 31 years old.
8: Nagpuyo sa Anda Street, Davao City.
7: Niabot sa adlaw, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man i-swab test. Nagpositive ko, na-discover na ko na ko'y sakit sa lungs, na-COVID pagyud ko. Since walay tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus Capsule, every 3 hours ginatake na ako. Tag 2 capsule akong ginatake, naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, nawala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, unya nalagsik akong lawas. Gabalik ko ang ganas akong kaon, naka-recover gid akong lawas, wala pa naabot ang 14 days. 7 days ako gi-quarantine. Bigan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Bigan salamat sa mani Albert Lasky, kamakabuhay, siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus Capsule ng atong dietary supplement. Og siya sab, nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyang mga balatian na wag tang sabgyon, pero dili na overnight nga mahitabo ha ka makabuhay. Idiniyos gyud nato na as in religiously ang atong pagtumaran every day. Manahimuon natong partner every day ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gyud kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay because daghan kaig mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa na diha sa daghan ng mga ingredients nga nasa atong kapsula mao ang ashitaba. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang di gyud familiar sa kung unsang benepisyo sa ashitaba sa ato ang panglawas. Ang ashitaba usa ka naka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitaw mulabong, unya sikat kay nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kamita pareho nga pamilya sa mga carrots, kinchay, parsley nga ginakaon na. Unya syempre doon na sa mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon, or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan ka makabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre, ang kanang paggrabi sa diabetes. Kaya di ba na ito paggrabiho, no? At tumanggid ng tambalan. Syempre, doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients sa ashitaba, apila diha ang vitamin B12, may calconoids, procomarines, flavonoids, solarin, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Oo, ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa makabuhay nga ang ashitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 kamakabuhay importante sa pag-maintain sa ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids kamakabuhay, doon ay mga tawagan ng usab na yung katangian, characteristics yun in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga ashitaba kamakabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian sama sa metabolic syndrome, kana mga tumor, mga cancer, high blood or taas ng mga presyon, or pagbugat sa mong timbang, or ang imong pagka-obese, imong pagka-tambok ba, ang imong pagka-diabetic, or kanang insulin resistance ba ka? Kanang doon na kay viral infections, thrombosis, kato na isgutan nato sa unahan, kanang kadaot sa imong atay, or na-stroke ba yun ka? Makatabang ang ashitaba. Og ang ashitaba ka makabuhay makuha nato na naamis mo na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga mo tumara ka gayon kay ang usa lamang ka ingredients nga naa sa atong kapsula makatabang na sa imong panglawas. Unsa na lang nga 17 gyud kabuok diha. Og ang matag usa daghan kaayo og dako kay benepisyo sa ato ang health. Muna ng everyday mo na tong partner ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang
9: dietary supplement.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
11: Gustong imong nabati ka makabuhay. Kung unsa man ang imong kaping imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar, unya makapalpitate nimo, makapahaoy nimo kay makapataas, makapatukar si imong acid, kay acidic ra ba ka? Unya magka-acid reflux pa jud ka. Maglabad pa gid imong oo, pero kay kape is life pa nimong peg. Bahala na lang gid na Lady Baton mo, kape gid ko. Nganong ana ang ka na imong kape? Nga di man makaayo sa imong health. Nga gawas pa na, di na gid makaayo. It means to say, mas makagrabe sa imong sakit kung doon na kay sakit. O kung wala pa kay sakit na welcoming kay ng kapiha sa mga nagkadaiyang nga mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sama na sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano nga naman ka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, ka makabuhay mo ang insulin plant. Oy! Doon ay mga pipila o daghan pag yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant ka makabuhay, usa sa mga natures nga daghan kaayo nga mga regalo sa ato mismo nga mga tao. Napamatud ano gigamit na traditionally, isip medisina, sud na sa, Diyos ko, daghan na kay mga katuigan, di na maihap, centuries na giyon. Para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo. Doon na na'y medicinal properties ang insulin plant. Kung na ganit kay tanom din ang insulin plant, no, kay pwede rin ganit ka mugisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetison bitaw ka. Kung gano'n na, oo. Nailasab ang insulin plant ka makabuhay, isip natural nga remedyo sa nagkadaiyang mga balatian. Oo. Makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetison. Ang insulin plant ka makabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na compound na ginatawag nga carotene. Oo, nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na itong carotene. Nagkatrabaho na aron na i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels ka makabuhay sa ato ang lawas or mismo sa lawas sa diabetes ng tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, yun na ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, di na magpalabig, ingon-ini, ingon na ang mga pagkaon. So, dili mo spike, human ni mong kaon, musakan niya ng imong blood sugar diha, kaya naan naman kay insulin plant ka ginatake. Ang insulin plant ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat nato ang type 1 and type 2 diabetes. Yan. Kanya mamaya trabaka ba sa naakay diabetes, di ba? Ka na magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plant, wakay tanom ana, asa maka mangita ana? Mubay na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isa ka o sa lang ka sa shame, everyday ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka, everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. man. Kape nagawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka, Makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, si
9: Lady Bato.
2: O garo niya nagidang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa finale sa katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Abtik na, now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Pagpatod muli pa ay nasaktan ako sa mga sinabi noon ni Hector. Kasalanan ko namang talaga dahil nagpupumilit nga ako sa pag-asang hawak ko. Nais ko rin po kasing ipilit sa sarili na wala nga kaming dalawa. At napatunayan ko na wala na ngang talaga. Wala na. Ako na lamang pala sa pag-asang gusto ko para sa aming dalawa. Ako na lamang sa damdamin kong mag-isa. Ako na lamang at wala na siya. Ako na lang.
1: Lauman ko nga o siya ni mga adlawa, ma-okay ka na, Josima. Iampo ko ka na sa atong labaw makagagahom.
0: Dagang salamat, Sir Dalton. Salamat kid kaayo.
1: Josima, padayon sa paglingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Makaayo ka na aron malimot ka.
0: Manginaot ko nga ma-okay ko, Sir Dalton. Sa dili pa ko kapagyan sa paglaom nga mo padayon pang magpakabuhi ining kalibutan.
1: Josima,

0: Nalipay ko, Josima. Naninguha ka gayon nga babalik ka sa kanhing ikaw.
1: Og salamat sa pagdasig pa, Fredo.
0: Katungod mo ang malipay. Katungod mo ang hatagan ang kaugalingon og laing higayon.
1: Kamot may pa. Kuno sa may tabo sa umaabot, bahala na. Dawaton ko bisan unsa.
0: Josima.
1: Pero ang kunang ko pa, dili pa ko okay. Og wapa ko masayod kung kanus ako mahimong okay. O tingali baka, mamatay na lang ko nga ingon ini. Naputos sa kasakit.
0: Josima, ayaw gani pagsultig sama ni Ana. Salig ka dunay sa Ginoo.
1: Ambot pa. Ambot.

Feel kay na ako ang imong struggle sa kinabuhi, Josima. Nahibaw ko na ning kamot katuod nga makapadayon nga mo-move on. Padayon lang, buligan karas panahon. Wan ako milhaon pa ni anak mamo. Sa bisan unsa, wan ako milhaon pa. Gikapuin ako. Ha? Mas maayong mahitabo na lang nga dili ko lauman. Kay masakitan lang ko kung mo expect ko. Husto sa binoon, maayo ka na nga mindset. Dagan akog mga pangutana nga wa matubag. Dagan akog mga pangandoy nga wa matuman. Daghan akong gilauman nga wa mahitabo. Daghan na nga higayon nga nasakitan lang sab ko. Dili gitingali para na ako ang malipay. May reward ka sa langit, Josima. Maungala umi, malipay ka rasa kaugalingon mong panahon. Dili baya yun lunlun kasakit lang ang kinabuhi. Ambot, mamo. Dili na ko gusto maguna-una sa bisan unsa. Oh, Ginoon ay mahibaw. Kung masabtan ko niya, o kuhaon na lang ko niya, labing maayo, Josima.

ipatototoo po ang mga sinabi ko. Napagod na rin ho ako sa kahit na anong bagay na ipinagdarasal ko na tila wala namang pagkakataon na magkatotoo. O kahit sumayaman lamang po ako, kahit na papaano. Lady Battle, iginugol ko na po ang buong buhay ko sa paghahanap ng mga sagot sa aking mga katanungan, pero nanatiling nasa kawalan ng lahat. Inaamin ko, mahal ko pa rin si Hector. Pero hirap na hirap po ako na maiwaksi ang lahat ng yan sa aking sistema. Paano ba ang pagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig kung yan lamang din naman ang patuloy din na nagbibigay ng sakit sa akin? Sa mga makaririnig ng aking kwento, sana'y makahanap din sila ng kasagutan para sa tanong na ito. Dahil ang nalalaman ko, napakaganda ng pag-ibig kung naibabalik yan sa taong iyong iniibig. Dahil ang pangalawang alam ko, walang puso ang kinakailangang magsasakripisyo para lang maramdaman ang importansya ng dahil sa pag-ibig. Lady Battle, paano ba ang gagawin ko ngayon para maibalik ang tunay na ako katulad nung dati? Sana po'y mapagpayuhan ninyo ako. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Josima.

0: kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibuk-an na gayod sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Unya, human sa pipila ka mga painom do mamalik ta para ato ang dalitan, ato ang hatagan sa ato bulawan ng huna-huna ang atong sender nga si Josima ng bonggang-bongga. Kanatanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na atong pagkinabuhi. Kay everyday na atong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Unya sa imong nadungog kaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Naapaginay luya. Yes. ginger. Unya na po na'y daghan ng mga benepisyo sa atoang health ang luya nga kinahanglan ni mo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger makatabang na sa paglikay sa kanang pagsuka-suka labi na sa mga kababayanan bitaw nga kada bitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman asalay morning sickness. Pero matingala jud ta kung dili ka buntis o magsuka-suka ka sa buntag. Uy! Pero makalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa luya. Kaya ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga bro kagkasukahon or kanang nagasuka na jud ka. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Kama na sa konsultin sa unahan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahay. Oo, okay naman ko'y vertigo god pero ma-manage ra tungod sa ato ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan kanang mga pasyente nga may pailam na sa chemotherapy. Ayan, kanang 1 to 1.5 grams nga luya enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga maka-feel na ka o ginhawa sa Tagalog pa gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usab ang luya para batukan ang paghubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanang usahay rabita ko mag-exercise na makalita ni mga muscles, makalita kagpasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya manggod doon ay anti-inflammatory properties na makatibhang sa paghubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalin or kung naa kay arthritis or naay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang nana para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang usabang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw o malikayan usab ang ulcer. Kaya naanay ginger rolls ang luya nga makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas yung metabolism, ayaw yun pag-skip o breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Saan yun ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feeling mong babantayan ka na mamahaw ka pag kumanin mong pamahaw kayo marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon kay kaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya matinga na lang kang mang kadagko kay ginakaon pero dako mang kaglawas. O niya dili ka sigig pupo, constipated pa jud ka kanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain ka ayo. Makatama ko sa bang luya ka makabuhay para matukan nato ang sipon ingon man ang ubo. Kay ang luya manggod doon ay antiviral and antibacterial properties nga mutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo nga may nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, uban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea usa ka epektibo nga imnonon para mapainit na to atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday isip ato ang dietary supplement alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
1: Nagang salamat sa pagpaabot kanunay o sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bato. Siyempre, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection siyempre sa atong kalawasan. Niya, muwagtang pagyod sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lang gyud nato, dili kay ko mahinumdum lang, dapat everyday gyud. Bigyo dapat mo paliya. Kung panalit ka adult na usang ato sa duha ka kapsula lamang nga tag-adlaw, unya ang tubig nga pagaimnon inadlaw ha or warm water, dili bugnaw. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Kung nanakay balati, nanakay sakit, ato sang dungag-dungagan ang dosage, mamahimo ng duha nga ato sa tulo ka kapsula unya katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon nga pagaimnon, dili gyud cold water ayaw gyud in town. Siyempre ipahita mo gihapon na sa dili muka o sa dili pa kamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na kog sa uban pa nga nakadaghan na gid ang ihap, ang libuan, ang minilyon. Gamit tumar every day sa ato ang kapsula, ikaw usab diha ka makabuhay, ayaw gyud in tawg kalimot, matag adlaw mo ang partner imna gayod. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugdungan ana, uinom sa kagkapi every day gihapon sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Ganon.

Okay, may adlaw sa karatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Kung kinilang gyapon yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay sa paghatag na sa huglaing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Rainy Boy. Rainy Boy, salamat sa imong pagsalig ninyo atong programa. Labi na ninyo mong higala si Kuya Arn, no? Na paghatag ni mo higayon na nagka heart to heart kita sa pinaagis pagtawag sa cellphone sa atong number. Inaot ko rin ni Boy nga nakakaroon katong adunay gusto nga mo paabot usap sa ilang mga kaagi mo share, pwede niyo itawag na lang sa atong number 0970 871 9592, 0970 871 9592. Susama kay rin ni Boy karon. Pero kung naid higayon nga manawag mo, dili na ko matubag, i-text na lang ninyo nga namo i-share nga kaagi. Kaya ko rin maigo nga manawag sa inyo, ha? Ha? Kaigura ko nga ako yung matawag sa inyo, ha? Kay, pero dili din diha-diha na yun, no? Kay napamantay mga kaagi nga itong giuna sa, nga nakauna sa inyo, ha? Nakauna sa inyong pagtawag. Okay, sa dili pa mga higala, ato sang kumustahon ang tanan ng mga lugar nga naabot sa atong programa. Kumusta ang tanan nato, no? Nga mga listeners sa naglalaing lugar, labi na diri sa kasuksuukan sa Mindanao, bisan pa man sa may area sa mga Kabisayaan. Bisan asa nga naabot sa atong programa, kumusta ug maayong adlaw diha kaninyo ug daghan kaayong salamat. Labi na sa mga higala nato nga nagpabilin lang pagsalig, no? Labi na sa mga users nato sa atong mga produkto. Sukad ni adto hantud karon, nagpabili nilang paggamit tungod kay nagsaligid sila nga tapos nakatabang gid sa ila mo na anaa karon mintin nga naggamit sila sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn gold with malunggay and santan. Ibalo na ang uban nga unsay maayong benepisyo nga ikatabang sa atong coffee corn gold with malunggay and santan sa mga tao nga wala na yung tawag klaro ang pagkatulog. Hindi man gud maayo ang sa kalawas kulang og relax o kulang og tulog mga higala. Makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kung wala pa makatisting, tistingin ninyo mahigala para makaprobe yun mo o niya maminti na sab ninyo. Okay, niya pwede po ninyo i-share sa uban, labi nang dili mahilig ng tigpaminaw sa atong programa. Dito ninyo i-share sa ilahang amaw na ang atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kapoy ginang walay tulog mahigala, hantun magkababa ang atong immune system o dayon na napoy laing sakit nga mutakboy sa atong lawas. Kaya nga no, baba ang atong immune system o nang dalir ta mapasukan o mga sakit. Dubli na nun ang problema mahigala, no? Mao nang mag-coffee corn gold with malunggay and santon, pwede na sa tibuok pamilya bisan sa mga bata. Pwede kayo na kay wala na siya chemicals. Wala siya chemicals mahigala, pwede kayo na sa ato, ah. O sa mga tao usab nga maglisod sa pagbawas ilang hugaw, kini atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang ni. Tungod kay gitawag kini siya og cleansing effect. Muhinlo siya sa sulod sa atong tinay pinagis pagbawas. Kung minti na to nga pag-inom sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, makatabang na siya sa mga tao na susama niya na maglisod lagis pagbawas. Dili magud maayo mahigala nga mulaktaw tagtagduha kadlaw una ta magpagawas sa atong hugaw. Dili ginamayo mahigala. Magkadaot atong tinay hantun magkasamagsaman, magkabukol-bukol. Hantun

tinud-anay nga nagmahal sa tibuok pamilya o sa kaugalingon, ikauban nimo ang Coffee Corn Gold with Malonggay and Santan. Umutisting mo ni Ana Mahigala, no? Ikumplito gid ang pangalan, ha? Inalanggin ninyo ang taga-parmasya nga Coffee Corn Gold with Malonggay and Santan. May pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow sa taas. 200 grams, mo nang pinakadako. Na napod kita ay 110 grams. Napod kita ay usa ka Coffee Corn Purple. Kung natay Coffee Corn Gold, napod kita ay Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple, may ubay usab nga sangkap ni ini nga makahatag og mayong benepisyo sa atong lawas. Ang Coffee Corn Purple with Malonggay and Santan, ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigalak, mao'y ginatuyo aning atong Coffee Corn Gold ug Coffee Corn Purple. Ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-i siya sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Tapos siya sagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay, napag-i siya chia seeds, mahigala, nga sagol ang atong Coffee Corn Purple with Malonggay and Santan, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, mahigala, nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal. Ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mahigala ang atong Coffee Corn Purple usab matag adlaw. Pag-inod ko mahigala ng inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung natay Coffee Corn Gold with Malonggay and Santan og naputay Coffee Corn Purple with Malonggay and Santan, napod kita yung Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy, mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kayo ni sa inyong mga trabaho. Unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho. Basta, unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sashi. Kay by sashi man siya. Kung makapalit ka nini, sashi ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka shashi. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka shashi mahigala, no? Tunga lang sa. Paminawon ninyo unsay naa sa Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, no? Maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Dapat siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dapat siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala?

No, nindot kayo. Istingi lang ninyo. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin niya, bugno nga hangin musulod sa atong lawas, gikanta gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguwanta ni mo. Unya, una ka mang haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kain sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gina sila ganahan sa baho ni init tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita ay kami nga haplas yapon may gala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig na nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batian nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya. Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay mga higala, napakuy uban pang mga product no, ako i-share sa inyo pero standby lang una. Ato lang sa nasugdan sa paghatag ng kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga taga Davao del Norte na si Rainy Boy.

0: Oy, Rini Boy, may kinakauli ka na.
1: O nay, mamin ako nay. Ay, balo kong muli ay kakaroon nga si Mana. Muna nga. O, timingan yun. Mogi pag-rip na ako sa akong gihiluto nga spaghetti. Kay para pag-abot ni mo, naada yun. Pero di ka mo abot karon, na pwede na pagkaugma. Ah, sige nay, salamat kay nay, nakaandam ka ng spaghetti. Paborito yung kain ako na. Pamin ako nay. Ay, kaloyan ka sa Ginoo, anak. Asa man si tatay nay? Ay, nay mong amahan. Tuwa na po siya yung amigo, tuwa kay Domingo. Ay, ay. Sige, magina sila kahit tuwa may bagong pinalit nga manok daw to si Domingo. Mahilig maya silang manok-manok. O, lagi, magwapoy laing lingos tatay. Ay, sagdi na lang na imong amahan. Mauna magina magkaedad na, magkatigulang. Mauna may ilang hilig-hilig niya ng hapuhap sa manok. Dali na, tiri anak, dali na. Lamian ni nay, oy. May gani. Nakauli ko. Di ra ba ta ko muli ni sunod si Mana na unta. Onya. Ang imong sweldo. Nanay, para ba nay kay ang among ITM dito sa akong gitrabahoan nay. Daot pero ugma, naalagid sigurado nang sweldo nako nay. Ay naonsa maning bataan eh. Ngo man ka maniguro nga madala nimo imong sweldo ka daghan tag bayron nun, labi na kini akong gigasto na ako sa spaghetti na ako ibayran ato pero ako na lang sagi pamalit para doon ako maluto nga spaghetti. Ay saon na lang ni. Sige lang nay, ugma na lang. Total na magyuda ang sweldo na ako. Ay may pasiguro dong no. Ako na lang siguro ang maghawid sa imong sweldo nimo. Ah sige lang nay, sigurado lang lagi ugma nay, naa lagi ugma. Di manggod kay gustong manggundayon na to kung nanay sweldo ni mo naanadayon kay naman ta saksakan na to sa ATM dire sa atong lugar o dito magka-out-out ang inyong ATM dito na mabaldang atong pangkinanglanon. Balubaya ka nga nagsalig mi sa imo ha. Mao gani nay, sige lang nay, dire ra sa ko ang ATM nay. Total karon naman po ni pagkaugma sigurado na nga naana ugma. Nalabantay bitaw ha, pasin pagkaugma wala na pod. Mo nang gusto gina ako unta nga naasa ko ang ATM. Sige lang nay, diri lang sa ko ah. Iba si mawani, mawala. Ay ako pa mawadan. Ah, mo nang atarungan ng sweldo ni mo din ha. Bantay lang ka ugma. Sigurado na lagi nay na ugma.
2: Ay, ay. Rindi mo inalala ka. Tay, pamina ko tay. Naigibili ni nanay dito ang spaghetti. Ay, ako'y laing lingaw lagi anak. Unya, nanay mo handi, panghatagay di gamay lang imo nga sweldo nimo. Tay, ugmain noon tay. Kayo ako makakuha ron sa ITM tay. Nadaot ang among saksakan sa ITM tay. Ugmain noon, sigurado yun na ugma. Ay, mao ba? Isus, ingon taro imong manghud nga na anak ko nuka, perting lipayan ako, dali-dali di kukuli. Uy, kay ako nauna, basin hubsan kong kwarta sa imong nanay. Kay lain mong nanin mo pag abot ni mo sweldo din kuha unin tanan. Ah, ugma na tay, wala pa. Anala, ayo kalinti dong ha. Tagaig ko dong, budgeti ko dong. Ayo hatag ni nanin mo hulot kay si nanin mo di na mo hatag eh. Unahuna niya ako daw sabong-sabong. Mamaw na malay lingaw na ako dong. Wama ko ilaing lingaw dong. Sige lang tay, tagaantara ka. Ah, lay po kay nanin, lay po mo ha. Bahala gulay ako, basta kay kamunaan. Sige dong, salamat kay dong ha, ugma dong ha, ugma ha. O lagi tay. O nayo, di ara nayo. Ay, salamat. O tay, gaya mo tay. Ay, unsa man na. Ako lang sa gitagaan si tatay nay. Stilan ni mo nay. Iskalibur na kang tatay.
3: Ikaw ba? Stumalumal man suko magigagtagaan ko sa mong anak nga iya maning budget para sa ko ah.
1: Nahambi na natanan be. Dahil na yun sa mong tatay ni mo. Tagay lang pamasahe pag uli na ako sa Davao na eh. Eh, wako pamasahe. Ah, di ay kinintos. Oh, imo na ka na. Ipaiguar na dito. Ah, sige na eh. Eh, paigura po ko akong konsumo dito. Ay, abi ni mo, Rini Boy, daghan kay tagbayro nun dire sa balay. Kinahanglan nun. Ikaw ang tatun nyo, dili kasi parabong-sabong. Ibao nga daghay obligasyon nato dire sa balay.
3: Ay, kalipay naman nato nilite ba? Samang ka. Nga, nilipitaw ni kanaadlaw, panagsaraman po ni.
1: Sige na eh, wala ni problema. Total, di ano mo ko'y pampliti pa rin sa Davao.
0: Basta kada ulit gini mo hadalan ni mo imong sweldo kay dili magkat ni mo ibili ni mong ATM. Kay kung ibili ni mong ATM, bahalag di na sa kamo ulit. Total, pwede naman na mo isaksak dire.
1: Ayaw lang, nay. Ako rin paigo.

Ay, paigob ka ng 500 na ako. O sa 15 na sab. Makautang sab ko dito sa akong utanganan. Ay, grabe ginis nanay. Di man ka ba lumagunaw na sa ako ang mukhaon po ko dito sa Davao? May nalanggani, libre ko dito po yanan. O niya, og wala. Hutdo magunid, igo lang ko ni tagang pamasayo, pagpalit o pang-snack siguro sa dalan samtang ko nagbiyahe pa nung sa Davao. Ay, niya akong inahan. Sige lang, saan taman. Nagsalig siya kay ulitao man ko. Pero kung maminyo na siguro ko, awasin og. Di na siguro siya magsalig sa ko, ha? Kay minyo na og ko. Okay lang. Okay lang hinatagan ni nanay diri sa ko, ha? Total ulitao man ko, wag mo gibuhi. Ako lang ilang giasahan. Ay, sige lang.

Oh, Rini Boy, kaulit ka na di ay. Oh, sir. Kumustang biyay? Ado, alam na mo. Dabaw nil nortir man na, sir. Ako pagyan po na din sa tuwa, sir. Mau ba? Tuod, pakihatod sa mga papel nga tuwasap lamisan ni Jisa. Hibalo na to kung sa'y padala sa'yo mo, ha? Oh, may problema, sir. Oh, sige, sige. Tuod, di rin man to'y nga nanog Jima. Si Jima, sir? Saan mo Jima? Dito nang utahan na to kung naaba daw ka. Ah, ay, suod lang ni higala ni Jima, sir. Adili ba mo uyaw? Gwapahon ba ya? Itsuraan. Plano pa lang, sir. Grabe, in love kayo na si Ma. Baka nangita ko, di rin ako sa opisina. Wala maulaw nga mangutahan na kung asa daw ka. Mag-iingnan na ako nga. Murag ni ulit to sa ilang lugar. Pasin mo, balik to dire. Panguyang binanak. Sige lang, sir. Manimpo pa ko, sir. Maula ko. Suod good noon, me. Ay ba, sinagpaabot na lang sa'yo, ha? Sige lang, sir. Tistingan na ako. Ayun, nagsayangin kay guwapa. Biyag buutan po ng itsura. Si Jima. Oh, guwapa kayo. Ganaan ko sa'yo, ha? Buutan kayo. Niligod. Yung na, guwapa lang. Nakaingon ko nga uyab na mo niya na. Ba, sinog malangkat pa na sa lain. Wala problema, sir. Malangkat sa lain. Total, di man may uyab. Panguyabin na na. Tuntok ka man siguro. Oh, sige, sir.

0: Lay-lay mo sa mga delibera na sa mga papel. Mga importante sa itong dokumento niya.
1: Ready boy?
0: Oh. Uy, Jim!
1: Ganina rin ako din nagpaabot ba? Inyong manager nga na daw kay Gilakaw na kay gihatod niya mga papel.
0: Nangita lagi daw ka sa kuha. Dito ko niuli ko sa moang lugar. Wa na ko ka panangit siya mo ha kinagdali-dali ko.
1: Ah, wala problema. Ang importante nga nagkita na sabta. Tuod, kining lugar ka o niya?
0: Oh, bago man sa trabaho.
1: Ubanta na birthday sa kong amiga niya. Ubanon ta ka.
0: Napukito yun ta sa mo ha. Balag di ta mo atong birthday. Gusto na ako, special na atong duha ba? Unya gabi eh.
1: Special? Pwede ta mo ato sa birthday kadali. Morspito lang ko.
0: Oh, ikaw. Sige. Unya, nalang ko isulti sa mo ha. Igor ta mga on dito sa birthday niya. Istambay kadali. Dahil mula ka na yun ta kay nakuituyo.
1: Ah, sige, sige, ikaw.

busugan ako sa birthday. Nahinaya kan? Nakasiyat pag yung gugamay. Tama-tama ginisulting sa akong tuyo na kanin mo, Jim. Kung sa nga tuyo ni Mandres ako, ah? Ay, ta, dito tayo story, ta. Importante ba? Importante para na ako. Pero sa imo, murag dili siguro. Ah, sige.

0: Manguyab ka sa ko, ah?
1: Oo, Jim, kung sugod ka. Sige na. Abini mo, gusto na ko nga mangita ng babae nga akong ikaw man hantun sa kanturan. Kaya imo kong dawaton, magpaabot ang higayon nga magpakasalta.
0: Rini po, eh.
1: Unsa man, lisod ba ko ni mo dawaton? Lisod ba ko ni mo higugmaon?
0: Magpaabot-rapot ko sa imo, ha? Rini po, tinood lang. Lisod po, magpakita ko sa imo, ha? Mga motibo nga nakagusto ko. Lain po kayo.
1: Hibalo ko na kay gusto diri sa ko, ha? Tama ka, lisod po nga ikaw ang magpakita motibo na nakay gusto. O na nga, gusto na ako nga. Ako yun.
0: Sige, nawaton ta ka. Tutal nang andoy man po kong lalaking asama kanimo.
1: Mauba?
0: Oo.

0: Si nanay. Nay!
1: Oh, Rene Boy. Wala pa'y sweldo ni mo?
0: Oh, nay, basig sunod adlaw pa, nay. Magkinsin na pagani, nay.
1: Ah, basta ha. Mupauli din ka diri basta sweldo ni mo. Mau gani on tabak para di na kamahasol na ako. Ha? Ibili na lang ni mo ng imong ATM diri sa ko. Tutan na may daghan kasaksakan diri sa to. Ah, para di may magkasul-hasol.
0: Oh, sige lang, nay. Tod, nay, ako isuldi sa imo, ha?
1: Oh, unsa ka na?
0: Nay, nanako inspirasyon.
1: Inspirasyon? Sa unsa na inspirasyon?
0: Inspirasyon gud, nay. Uyab. Uyab nga mao na ang babae nga akong gusto nga dayonon gyud.
1: Ayaw gud pagara-gara diha Rene Boy. Napakay mga manghod. Dayonon na dayon. Magminyo na ka.
0: Nay, maabot man yung panahon nga maminyo ko, nay. Lisod po kayo nga magpabilin kong ulitao.
1: Onya, ang imong obligasyon diri sa mo ah. Babahin na.
0: May kabalaka, nay. Di maningon nga walaon ako ng akong sustento sa inyo, ha? Mintin magin na.
1: Mao lagi mintin pero makuhaan na. Kulang pa gani na imong sweldo nga imong ihatag diri sa mo ah. Nya maguyab-uyab ka para maminyo ka.
0: Nay, lisod pug nay nga dili pug kuno imong paminyo o nay. Naunsa naman ka, nay?
1: Wa ta magapug nga magminyo ka ba? Ang imo lang obligasyon sa imong mamanghod. Kaya nag-eskwela pa. Nga napay mo ah. Kisa may saligan ni mo, imong amahan? Nga wala naman ay abot in taon. Hibalo baya ka nga ikaw ang mong giyasahan, ha?
0: Nay, ayaw mo kabala ka. Dili mo na kalimtan.
1: Di lagi kalimtan pero mabawasan ang imong sustento sa amo ah.
0: Ana maginan, nay? Makabatan mo yung kong sarili nga pamilya.
1: Ayaw pagtala-tala diha ha? Ayaw ipagbinuang diha. Ang imong sustento sa amo-amoy at timana. Ayaw paghunahunan niya ng minyo-minyo. Kinapakay mga igsoon. Unsaon na lang mi. Asam na bidagan. Ha?
0: Ay, nay. Gusto ninyo nga diha lang guminti sa maghunahunan sa inyo kanunay.
1: Unsa man di ay? Asam na minimo papaing na. Ha? Ay, kusultihi nga. Magminyo na ka, ha? Napay mga igsoon ni mo nga. Nagkinahanglan pa sa imo, ha? Pati pa kami.
0: Sabot pa sabot ni mo na eh. Handun sa handun nga na ako na sa inyo ha.
1: Kaya nga no? Nakaplano ka imuming talikdan tungod niya ng babae? Tungod kay maminyo na ka? Undangan na ni mong imong sustento sa amo ah?
0: Sige na, sige na, sige na. Sabot-sabutan ra ka na nato.
1: Ayaw kong sabot-sabuti ha. Dapat ka na imong sweldo madungagan paunta na. Kay kulang ra ka na imong sweldo. Yan maglugang pakag panguyab niya babae nga. Handun maminyo ka na. Asa na may paingon.
0: Oh, nay, sige, nay. Nakasabot ko, nay. May istorya rata.
1: Wala talang istoryahan. Ang imong sustento, di kay kanang babae nga imong kabuangan. Makahatag rin na og dugang budget na sa imo, ha?

0: Rene boy, murag wala kasi muna huna.
1: Ah, Jim, wala, wala yung problema.
0: Na ba kay problema?
1: Wala yung ubay ako ay problema.
0: Dili ko makatuo nga wala kay problema, kaya kasagaran mag-uban ta. Malipain kay kang mag-eksturya din sa ko ah. Poros na kami nyo, ni mong iskutan. Malipay po ko kay nakita na ko. Na-feel na ko nga tinud-anay ka nga. Nagmahal din sa ko ah.
1: Tinud ka na, Jim.
2: Ay, wala ko sa'yo maglalis may sa kong inahan. May tungod sa kong kinabuhi.
0: Kaya nga no, kaya unsa di problema ni mo? Unsa mong inahan?
2: Akong nanay, hinong tinuod, sila ta na nagsaligid din sa ko ah. Halos talang sweldo na ko, tuwa sa ilaham. Basta makauli ko dito sa mo ah. Same, pamasahin nalang paingod rin. Niya makapalit-palit kong usay gamay sudan. May nalangganin na ako'y utanganan. Nga, igo pagsweldo, babayaran po na ako. Una na ako i-remit kay nanay. Problema lang, murag di ko paminyoon ni nanay.
0: Gusto nila nga, ingana lang ka kanunay, hantod maulit akong gawang ka?
2: Murag ingana ang butpasabot ni nanay ba? Nga di lima na pwede. Nga di ko makamatulog pamilya.
0: Nga kung sa'y plano ni mo.
2: O nang kung sa'y inuktukan ako ba? Saon naman lang na ako ni. O tinood sa minun, walang ilang kadang panila nanay. Ako rag yun. Manang gusto ni nanay nga dili mabahin ang akong sweldo. Kahit kung maminyo ko, sigurado na. Maunang nasa ingon ako na.
0: Yung saon naman ni mo na imong kaminyoon. Bisan pag dili akong babahin nga imong minyoan.
2: Ikaw akong gusto.
0: O buta na to ako ang imong gusto. Unyan, saon naman lang ato ang kinanglanon sa matag-adlaw.
2: Maugani na. Ay, sige lang. Tansahon rin ako na, unsahon ako na.
0: Ay, maayo ka na kauli ka na. Hindi rin mag-istorya ta.
1: O, nay, diyan ang sweldo na'yo.
2: Ah, tay. Ay, anak. Diyari mo tayo. Ay, salamat, ali anak.
0: Kinintos ray mo ha. Dawatan eh, rin ba imong pamasahe pagka sunod adlaw mo ulit nakadito sa Davao.
1: Salamat ani nay.
0: Unsa ka tong giingon nimo? Nagbato na kag hinigugma? Pagabot sa higayon maminyo ka. Unsa ona malang mi?
1: Nay.
0: Magbato dia po kung pamilya nay. Na ako magbaton kag pamilya. Pangitag laing paagi nga maka-income kag lain nga para sa imong pamilya pero kana imong sweldo nimo sa imong trabaho para ra gyud sa mo kay kulang pa. Sige, diskarte! Diskarte!
1: Ay, nay, kalisod sa mga pasabto, nay.
0: Ah, sa pamang kumang diskarte, nay? Nga diha na magyugo nakapokus akong trabaho. Ah, tulugod bahin-bahin nun po, nay? Dili ko gusto. Kahit kulang pag ginay mong sweldo, ha? Gusto ni mo magmahay ko sa imo, ha?
1: Nay, dili ko gusto magmahay mo sa ko, ha? Maugani, nay, karulo. Ulitaw pa ko, ha? Pa ko'y gastuhan. Naasa inyo tanan halos?
0: Mayo! May ka nakasulti ka ni Ana. Pero, dili ko gusto nga makuha anak ka na toon kay maminyo na ka nanapoy laing budgetan ni mo. Mangita kag laing paagi nga makakwarta ka, maka-income ka para nagit sa imong pamilya kay karang sweldo ni mo para nasa mo ah. Budiskarte mo sa imong uyab ni mo. Labi na kung mag-ipo na ka mo. Ayaw gid tanduga ng imong sweldo para sa mo ah.
1: Asa mo ko paingon ay? Gusto niyo bulago niyo akong lawas para mangita kong laing income para sa akong pamilya na sa'yo?
0: Tama sa imong mahimo. Basta kayang amo ah, ayaw gid hilabti ha? Para na gina sa mo ah? Usbon ko kulang para imong sweldo para sa mo ah, labi na si mong mamanghod. Kada adlaw nga, gastuhan nila.
2: Ay naun siya magkaliti, pasag din na imong anak.
0: Otro po ganto niyo. Puro na manok na imong yunaw na.

0: So ganyan nagkauyam kita, Rene Boy. Pero ano na lang ka-stress?
1: Tungkol sa akong inahan, pero ay kabala ka. Tara, manglaang ta. Limta na to nang problema.
0: Maloy bi ako si mo. Usbon ako bisan pagdili akong babaeng imong minyoan, pero maurag yapong sistema ha. Di yapon gusto imong nanay nga muminyo ka.
1: Kalimti na ka na. Mangitartag paagi.

tawagan ako sila nanay. Ingno na ako nga nabuntis na akong asawa. Bisan ang tinulula pa. Tawagan ako si nanay. Niya, kunuhay akong dadun dito si Jima. Para mausa na sila dito. Para makaingon siya ba nga. Tama akong desisyon nga. Dito na lang si Jima. Ugdayon. Usara ang gastong. Ingana na lang. Tawagan ako si nanay.

0: Uy, nakatawag ka man.
1: Nay, naku isulti sa ibu ha.
0: Oo, sa ka na. Ha?
1: Paminos ag mayo, nay. Nay, pasailo ako, nay, ha.
0: Saunsa man ang asala ni mo? Ha, saunsa na?
1: Nay, ang babae nga akong uyab, nay, si Jima. Nabuntisan ako, nay.
0: Unsa? Nakabuntis ka?
1: Oo, nay, lison nga akong pasagda, nay. Paminog mayo, nay. Kaya naana magin, nabuntis na magin akong uyab. Akong nadun niya sa balay. Para usara ang gasto. Dili na mabahin ang akong income. Dihara sa imo ha. Pero dihas Jima, lisod po kayo na nga ako siyang pasagda na nga buntis na.
0: Tonto ka magtawhana ka. Nga nung nagpadala-dala ka magan sa imong gibate ni mo.
1: Lisod po na eh. Paman ako mapungin. Kahit tabugin mo eh.
0: Ay, noon mo tawhana ka. Nala, dada na dire. Dili kayo maglibiin mo diha. Abang-abang pa mo niya boarding house on sa bahag. Para ano na yung mapuyaan ninyo. Mabahin na ginang imong sweldo rin para sa moa.
1: O, nay, dadungay na ko, nay, para usarang gasto. Lihat lang na ko ibot ang Jima.
0: Sige, dada siya dire.
2: Kinuko niya mo rin po yung mukong dadunod sa inyo, ha?
1: Di ba tinood ka nga nagmahal sa ko, ha? Gusto na ito nga maminyo na ta?
2: Oo.
1: Gignan ako si nanay nga, nabuntis ka?
2: Ha?
1: Oo niya, tapos huwag ko ilang paagi, Jim. Nagignan ako para mausar ang gasto.
2: O, sige, sige.
1: Salamat kasi pagsabot, Jim. Kaya dili gusto nga dili kita ang magdayon. Muna ang paagi na ako nga dito na ka na ako papuyon o ikaw man lang nanay. Ako magtrabaho ko diri. Hantun nga, magpakasal kita.
2: Sige. Sige.

0: Tay, pamin ako. Tay.
1: Uy, morning si Jima.
2: Ah, tay, pamin ako, tay. Nay.
3: Hahay. Kalisod ba ni ini, riniboy ni mong trabaho ni mo? Kulang pa gani mong sweldo nga para sa mo ah. Ay, nagdugang na po kaglaing problema. Naunsa masad ka ang taon, Jima. Nanuwa man taon ka maghuna-huna.
1: Ay, naka nagbasula sa Jima, nay.
2: Pasinsa kay sa inyo, nay.
3: Ay, ikaw magod rin ni boy. Nga nung ka magpugong-pugong sa imong gibate ni mo. Nga nung ipabuntisan man yun muna si Jima.
1: Ay, likabala ka na yung maningkamot ako, nay.
3: Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw.

0: Jim, dira ka ha. Karakinsina kong pauli.
1: Ah, sige.
0: Patuhan lang si nanay nga nene tabo sa to, bisan wala pa.
1: Makaya ka na ako ni.
0: Kaya tungkol sa itong gugma, gusto lang na ako maistudyohan si nanay ba? Kung unsay gayang kwanse imo ha? O mahitungod sa akong sweldo?
1: Unya, ang bot pasabot ni mo, siyari magkawid sa imong sweldo. Igo lang ko pakanon din he.
0: Sige lang. May bat na kan ato. Aguantay lang.
1: Hindi na ba pwede ba akong lakaw diri? Wapay nahitabo na to. Ako lang kang gi taga-agpabor nga diri ko. Sa tinudang wala ba yata may tabo? Wako mabuntis. Pwede ko mulakaw.
0: Tulang sa tunggugma, ipakita lang kung si mga reaksyon ni nanay.
1: Ay, sige, sige.

0: unsa man ini ring mga plato nga man mahugas eh. Napay mga baso nagkanat sa lamisa.
1: Ay, ang putlo ang mga anak nimo.
0: Grabe naman diri. Unsa man ay senyorita? Ha? Ah, nay? Unsa man ka, Jima? Kagamay ra sa mga trabaho on diri dili pagkakatabang. Ano kinlam ako kaganina, nay? Napagsulod ako sa kwarto dito kung nagpahulay ko. Wow, kay balungan din, nanay mga ingani. Sos, grabe sa mga mo, di yung kakapanay, di yung kasilip-silip. Kay pag-uli na ako, pagsalig pa mo sa ako nga, manghugas ko, manghinlo ko din sulod sa balay. Sos, namalong takad, Jima. Di magkakatimbang din sa ako, ah. Nay, ganina nang hinlo ko. Di naman itong mga bata, di, ingani, nagkang hugas son. Kapoy pa ko, sige, paigo nini nga itong panginabuhi. Kamu nagpa-senyorita, senyorita ra kamo.

0: Xin ăn đi. Hello Nay.
1: Ay, Rene Boy, di na kayo aguantan ni mong trabaho ni mo.
0: Sa unsa Nay?
1: Grabe, nahimo na minong kong masugo diri noon. So kada kaabot na yung babae nga, imo gipapuyo diri sa balay? Dilik mantigo nga maghunaw na nga makatimbang diri sa akong liho kong diri sa balay?
0: Nay, mutabang man na si Jima, nahibalo ko nga mutabang.
1: Oh, lagi, pero limitado. Murag nag, saligra siya gihapon diri sa ko ah. Pero may tituwa sa kwarto.
0: Nay, hibalo ko buhutan na si Jima. Mung trabaho na tamat sa naay trabaho din ha. Ikaw lang yun, kadili lang yun ni mo gusto nga. Na si Jima din ha.
1: Hala, paglain mo. Dili ko gusto nga, dili na siya permiti sa balay. Paglain mo ha, paglain yun mo.
0: Kunya na yung budget na eh.
1: Manay giingon ako ha, tuntuha ka. Mabahin na gini mong budget, pero dili ko gusto nga makuha na imong sweldo nga imong gisuporta din sa mo ha. Panghita mo laing paagi nga inyong ikagasto. Samtang ka mo nga mag-uban o paglain.
0: Asa mo ko pa ingon eh? Picasso na ako akong laos para mangita kong laing income? 8 hours akong trabaho din na niya tapos asa pa man ko mag-sideline?
1: Bahala na ka, kaya mo nang tinuyuan, bahala ka basta di ko masugot. Kung mag-lain mo mo, panghitag paagi. Nga lain ang ikagasto niyo nga income ni mo, dili ni mong sweldo nga para sa mo ah.
0: Ito niyo eh.

Hindi, boy, grabe. Tasol kayo din rin, boy. Dili na ko makakwantan din. Grabe, babasay mong inahan. Walang tuwara ko kanunay sa kwarto kay hibalo ko kalaban ko niya. Pero kung wala siya, mantigo ko nga manghindo sulod sa balay. Pero naman kay mga manghud lagi. Bisan ka mayroon nga mahuga sundan niya ikasuko. Dagan siya paagi ba? Para masuko siya din sa koa. O sige, maglain ta. Unyang santo kiingon niya. Nga may itakag paagi nga. Laing income nga para sa to kay kanay mong sweldo para daw na sa ilaha. Yung sao naman lang ni mo na. Sige lang. Basta kayong makalain to, Dre. Maglain na mo. Basta maura to rin ni Boy, ha? Digani ni mo. Tumano na ang ako gisulti sa imo, ha? Magbantay gid mo sa ko, ha?

0: Bay, ready boy. Unsa may laom nga problema ni wife? Murag sigigadoko nga halos mul. Lapos na si laom sa yuta imong panglantaw nimo. Ambot part unsa akong himuon niini? Kay ngano man? Akong inahan, gusto niya nga dili mabahin akong swilda. Gusto niya 2 hours sa ila permente ang tanan akong swildo. Yung mo ani Jima. Ang nag-ipon nagin mo ni Jima, bay? O bay, dili ko gusto mahila is Jima dili sa ko. Bay, unsa man masugot ka? Pero tulo ra ta nahibalo ni ini o baka di ka magsulti sa uban. Kay delikado man ning mahibalan. Unsa man ha? Basta di ka magbanha. Diskarte ka po ni Bay para makakwarta ta. Tanawa ko. Oh, nanaw ko'y sakyanan. O niya, bisan asan ako paingon. Kumutuo lang ka sa kuha. Kumusulod ka sa kuha. Ay pa, usan din na yung diskarte? Droga? Ah, dili po droga, Bay. Patay tayo dyan. Di tanya na, lain ni Bay, lain. Unsa lagi na? Aminaw, Bay. Wa ba kakabantay sa kuha, Bay? Ngayon nun kong iskamer? Sa nakaila sa kuha? Murag nakabantay ko. Oo, oh, tinuon na ba iskamer ko, Bay? Usa man nga pagpangiskam ni mo? Ani ni Bay? Mangayo ratas kompleto nga pangalan sa tao nga ato iskamon. Ug dayon makuha na to tanan yung address niya. Tanan-tanan. Matransfer yung bank account niya dir sa to, Bay. Ug diha na dayon, Bay, makakwarta tanan na. Delikado ko daan ako. Oo, oh, delikado. Kung magsulti-sulti ka. Pero magpabiling sekreto ni ato ah, makakwarta ka. Tinood ka? Oh, Bay, sabay lang din sa kuha, kakwarta lagi ka. Pero mo lagi na watay konsensya-konsensya ane, ha? Ayun pa konsensya-konsensya. Mangiskam ta, Bay. Tistingi na, Bay. Tistingi. Tistingi. Sige, sulayan ako.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
0: Unsa ganito yung beneficyo sa Capricorn? Nasa mo, ha?
2: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
2: Ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upyar ko na magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako man dito po, ubay-ubay yun. Kanagbang, dili siya tamis. Ganit yun, kata. Nagaan dito akong lawas. Kanabang, dili na kayo. Kanabang lawas, anong kan, ay puro buya, gutaw na kong lawas. Mukta-buk, mong idotay. Nga, karong galing nga, pura bang na, kuan ko na, gusto mo sa
1: kontimbang, kailayan, mo inom. Okay, may gala mo itong sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mogin nga akong gamiton. Uh-huh. Katawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako rin ako naipatanoon nga mga plus.
3: Uh-huh. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya ano, ako rin ang pwilo pamaol ka daw mag-uli.
3: Mm.
4: Na puro sila aray-aray mata nila ugma pagabuntag wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: Oh, so imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testing and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. mo ni siya. Nerviplex A apitay answer capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napo ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ang nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, e B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O dinipunta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Oh! Kwarta na yung may kwarta na ka! Pay! Jan! Grabe no! Oh! Muna, ayaw yung pagkonsensya-konsensya ha. Kay kung hinangin mong kasing-kasing nimo, sigurado bulabog yun ka o may stop yun ka, di nakakwarta. Ani na ba'y salbayas na lang niya to, abay. Pero ako kinisalas Ginoo, abay. Aw, undang eh, umaw ni hununao nimo. Namintaha, magutagod. Ay, undang eh, lagi kung gusto nimo nga di kakabintaha. Oh, unsa nang gihawiran mo, kwarta na. Sige. Oh, go na, ayaw na sige, konsensya-konsensya di ah.

0: Jim, oh, di kwarta.
1: Oh, pila man eh?
0: 10,000 na. Ikaw rin paiguan ni Ana sa itong kinanglanon dinis balay.
1: Kada ko pala ni mong kwarta. Nyang ang imong mga ginikanan.
0: Di na to palag si nanay. Okay na to'y lagod na to'y laha. Nangita ko paaging napoy ato ay.
1: Dili ba ni binuang?
0: O ayaw pagunaw nagbinuang. Nga binuang akong giniskarte. Ayaw na pagunaw na niya na. Ang importante nga natay kwarta, lahi ilan nanay lahi pong ako ah.
1: Ah sige rin ni boy.
0: Pamalit on siya kulang din sa balay ha. Kay ang sweldo na ko, tuwa na kay nanay.

na konsensya naman ko ani. Dili ni pwede ngayon ani na ni kanunay. Pila na katao akong nabiktima. Bahala na. Ihulong na ako ni. Mangita ko lang pagi nga. Dili nga niya nga pangwarta. Dako kayo ng sala sa Ginoo. I-stop na ako ni.

0: punto magkakaroon ni Boy.
1: Oh, boss, sa ako na ako ni Boss, tinagin ako makaya, boss.
0: Klaro kay nga, gi-stop ni mo ang pag-communicate sa mga tao. Boss, sa kayo naunta doon, pinag-iundang ni mo.
1: So, boss, tinagin ako makaya, boss.
0: Katunto ni mo. Kwarta na pulong tata. Nga natingala ka, anong hibalan ako. Na-address ako ah, ang kontak ni mo niya itong tawhana. Tanan nga mga kontak ni mo na-address ako ah. Makita na ako. Pero nakita na ako nga imong gi-stop ang imong pag-communicate sa mga tao. Kabulok ni mo. May pa mundang na ka. Mundang ni ko ni boss, bahala na. Mundang na ko. Ala undang. Human kami income. Ni income lang ko boss, pero sige pang-scam ta. Ana na mo juda. Tunto mereka. Ala undang. Tanaw la tong 15 baglisod.

0: Rini Boy dari Manihapura kita. Nama yang problema, Rini Boy?
1: Wala, okay lang.
0: Oh. Ngarang.
1: Ha?
0: Ngarang natulala ka, ng anak sa kananan.
1: Wala, nagunaw lang ko yung lananay.
0: Rini Boy, nito yung uwi mong cellphone.
1: Si nanay. Hello, nay.
2: Kinanglang pa uli, kakaroon-karoon na hindi niya. Kaniya si Kapitan.
1: Oh, si Kapitan?
2: Oo, uli dire.
1: Kay nga nun eh?
2: Uli dire, karun-karun dayon.
1: Problema ba eh?
2: Problema kayo. Naay nahibalaan ni Kapitan. Kabahin niya sa imuha.
1: Unsa? Kabahin ako ni nahibalaan si Kapitan?
2: Oo, uli dire ha, uli dire.
1: Oo, nay.

0: Dalam tajam.
1: Unsay to yung lani nanay di ay?
0: Ambot gani. Uy, nagiri si kapitan. Kap, may gabi ikap. Nagpaabot yun minsay mo harini boy. Nahibalan ang racket ni mo. Sa unsa na kap? Mo na naningkamot ko nga akong imo ikatubang kay samtang nga wala pa ka makon sa mga pulis. Nahibalan nga nang iskam ka.
1: Hindi ba tinuod pa kini? Nga nung naghihimo ang taong kanya anak, Rini Boy, wa pa ka makontento sa imong trabaho? Nang iskam pag yun ka? Tinuod pa kini, Rini Boy, nakapilapil ka na ng pagpag-iskam.
0: Mga na Rini Boy, samtang nilipole ang tanan, undangin na ka na. Giundangan na ako na kap. Bago lang.
1: Tinuod ko dahil nga nang iskam ka.
0: Nay, sa ilo alam ko. Tungod kay wala na ko'y laing mahimo. Kaya akong sweldo na'y dili naman pakuhaan. Dili ko gusto nga magkalaban kita na'y. Gusto na ko malipay gahapon ka. Kay wala ko makuhay akong sweldo. Imo ko gusto nga papangitaon sa uglain ng kam. Maglisod na ko na'y. Moto nang iskam ko. Uban sa akong kauban.
1: Ambot sa puti mo rin, Iboy, ang atong gamit sa balay. Ingkam ka to sa imong pagpangiskam.
0: Sa ilo ako. Jima. Oo, tinood ka na.
1: Kinoo.
0: Naunsa man taong ka rin, Iboy. Tungod ni Munay.
1: Di ka malumpo sa puti rin sa kuha. Gusto na ako kamuna lang ako sa Abdul Pirminti. Di ko ni Mop nagaghiga yun nga malipay ko. Kay hadlo ka nga makuha ng akong sweldo. Iasa mo ko pa ingon. Ako pa imong basolon. Kinsa ba akong kuano na eh. Ang laing tao. Si tatay, nga ikaw kayo nun ay higpit sa akong sweldo. Grabe ni Munay. Munay, sulod ko anip kapit ako patalim para lang ang buhi mi ni Jima. Gusto ni mo di ko paminyoon ni mo. Kaya gusto ni mo mag-atubang lang ko sa inyo pirminti. Asan man akong kinabuhin nga akong barugan ni Nenay? Tungod yan ng Jema. Grabe ni mo na ino. Pati ikalipay sa imong anak. Nahibalaan ni mo Jema nga si Rene Boy Ramong isalikan. Pero nga nung nagpadala pa sa iya. Normal lang ko sa katao na yung sa kalalaking nga maminyo. Tama-tama na sa Rene Boy nga maminyo na

0: May ganin na nakapindot din sa kuha. Mga nagisikrito na ako ni. Salamat kay Kap. Basta ay nagigbalik niya ng trabaho, ha? Paiguan ninyo ang imong income. Pagsabot mo sa imong inahan. Kaya nakasabot ko sa inyong problema. Salamat kay Kap. Sige, ito na ko. Moratorin ni Boy. Nay, kumbawang ka na gusto ni mo, Nay. Nga dili ko ni mo bahinan, kamahin sa konsweldo kay naarasin niyo tanan. Sa kalipay na ako, nga si Jim akong kauban. Imo pang ibabagan. Kung kanos alay ko ni mo tagahigayon nga makapamilya ko. Matigulang na ako. Una mang graduate ang mga manghod na ako. Masi makabalita ka na nga. Misulod kong lain na po nga binuang. Tabla na gininuntang tanan. Wa na'y mapupo ni mo kay mapriso ko, madakpan ko kung maghihimo kong dili maayo. Kay lisod na itrabaho na eh. 8 ka oras akong trabaho. Kunya asa pa man ko dapit mangitang deadline. Nga trabaho an ako di. May nangingana. Nang-scam ko na eh, kay mao na lang na ang paagi. Gabisan sa gamay nga oras, makakuwarta ko. Pero giundangan ako na eh. Kay dili ko gusto nga mamintaha nga hantod sa hantod na lang. Pasaylo ako no. Pasaylo ako. Nay. O sige. Balik na ka mo dito sa balay. Jima. Balik na ka mo. Huwag atong tungaon ang imong sweldo. Tinood ka nay. Dili ko gusto anak. Nga mahitabo nga mapreso ka. Tuon kay mangita na lang kagpaagi nga mga kwarta ka para sa inyo ni Jima. Nay, tinood ka. Dito na ta sa balay. Bagay nakabala ka, Jima. Nasa sinugdanan, di atong dito ka. Wala kay kalipay. Di na ka na mahitapo. Magtinabangay na lang kita. Nay, salamat, Nay. Bagay mo kabala ka, Nay. Dito mo pasagdan. Sige lang, Nay. Mabot na nga pong higayon. Nga mangita ko pagi nga makatimbang ko kay Rini Boy. Amo lang gid gisusig maayo na kung madawat pa ko nimo. Nahi mo ako nga makasarili tungod sa mga problema na mo dire, Jima. Nakasabot ko dai. Pero sige lang. Ato na kinipaigo ng insweldo nimo, anak Rini Boy. Salamat kay Nay. Basta na maning kamot ako na timbang ko sa pagpaningkamot ni Rini Boy. Masailo ako ninyo. Masailo ako, Ana. Wala ka na problema na eh. Ang ato lang magsinaptanay tanay. Total makapadaan niya papag-eskwila ang mga manghod na ako. Sige, Ana. Pwede namang gihapon nga dito na mo kay Jima ang imong sweldo. O himalo na si Jima kung unsay amo gikinahanglan sa. Sige lang, Nay, diharan na sa imo hanay.
1: Sige lang. Mangayor kami na sa imo gamay. Ikaw ra maghawid, Nay. Basta si Jima ang kami na amin diha duha sa atong pinuyanan.
0: Sige, mga anak. Sige mo, Jim. Dili importante ka na ako nga. Anay mong sweldo diri sa ko. Gusto na ako nga nasa imong nanay. Hibalo ko. Ang importante nga makasinaptanay kami. Kung sinaas balay among trabahoon. Karon tinood na nga nabuntis ako. Kaya nag-ipon naman ta sa pila kay higayon. Di nabuntis ako. Mautang higayon nga matawa na kini atong anak. Sinanay na mo atiman o ako manarbaho po ko. Para makatimbang ko di sa imo.
1: Salamat kay Jima.
0: Ang importante nga makasinaptanay kami sa imong inahan.
1: Oo.

kang sa itaganes, Jima, parado na ipapalik. Pero sadyang nakaanak na kami ni Jima, na tinuon ang plano ni Jima, akong asawa, na sinanay na po ang nagatiman sa mong anak kung siya na narabaho. Handod karon Kuya Ern, nga na kami sa pudir sa akong maginikanan, kaya walay lay masahan ako ragyod. O manusab ni Jima, ang importante lang kanamo karon Kuya Ern, nga nga sinabtanay si Jima o ang akong inahan o ang tibok na mong pamilya. Kaya huwag magilayang painan, kabilinan sa akong maginikanan, labi na sa mong pinoyanan, ako mangyod. Huwag ako mga manghod, ana apadayan niya po sa pag-eskwila hantod karon. Hantod makamputsap nila ang ilang mga pangandoy. Kuya Ern, dinala ko tama na ako kinikishare nga kaagi pamasin nga makahatag kini inspirasyon usab sa mga tigpaminaw. Dagan kayong salamat imo magtatampo, Rini Boy. Salamat Rini Boy sa imo nga kaagi, no? Ang importante na nga to dito, Rini Boy, nga nakasinabtanay na kamo, nahita mo nga nagmalipayon. Dala mo silingan mo ka itong mong kaagi ni Rini Boy nga taga Davao del Norte. Si Rini Boy, salamat kayo, no? Kay kalimtin yung mga higala ang pinaka-importante para sa tuwang tanan ng atong mga produkto nga makahatag o mayong binipisyo. Atong tagsa-tagsa ka kaulingon o labi na sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Gikan sa mga kabataan hantod sa mga hamtong usap para sa mga ginikanan o mga tigulang ang atong mga produkto na pwede kayo diya kaninyo. Labinagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, o sa atong Coffee Corn Purple, o sa Turbo Max Coffee, ang pangdugang og energy. Bansap sa atong haplas nga para sa tibuok pamilya, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong kaming haplas, sa atong Supremo Herbal Oil, o sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga batang elementary. O gaminosab no sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito diyang amurag na manusok-tusok sa ilang tiil, mangusi. O magbinhod ng mga kamot o tiil. B40 na. Ato nas parmasya pangitang B40. Nakiplasab sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Sa atong Fairbite Capsule para sa mga higala na ito diha ng gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dagan salamat, kinis Kuya Ern Mayngon. Babay o pag-ayo-ayo mga pinangga.

0: Wala ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato sa kahanginan, no? More especially sa atong mga suki nga tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karon. Ginaot, no, mga higala nga naata sa maayong panglawas. Kini si Buttercup. And of course, kauban nato kanunay ang inyong suki nga doktor sa kahanginan, si Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, no, sa tanan natong listeners. Maayong adlaw, Ma'am Buttercup. How are you?
1: Yes, I'm doing great. Great, Jud. No, dapat lang. Kay nga, no, Dok, lisod kayo ang panahon. Dapat gandaan ni mga kahigalaan, no, nga iwas sa sakit mo nang naaning atong programa karon.
2: Yes, as much as we can, no, mo try ta og tabang sa atong mga patients, no? Mm-hmm. Or mga listeners nato nga naigipamati, no? Munay, mga pasyente na po na nato.
1: Maungyod, Dok, no?
2: Pasyente sa kahanginan.
1: Kahanginan, no? So, si Doktora, maka-advise gyud ninyo, do dili siya makahatag sa reseta, gyud, Dok, no?
2: Yes.
1: Pero, do na yung ikatambag si Doktora on sa inyong buhaton. So, mauni nga, atong programa karon nag-exist, o, diba? Narita mo na, Dok, sa ato ang hotline, no? I-invite din nato ang mga kaigsuunan nato diha kahigalaan sa atong hotline number sa gusto nga mo join sa atong programa aron makapadala sa ila ang mga problema sa panglawas, no? Atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila mag-send or mag-text or mag-message sa ato ang Facebook account, no, nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Doktora. So, darita, no, sa ato ang texter sender na ay nag-message diri, Doc, nga medyo nag-problema gini siya kanay kay murag karon pa ko nakabantay ani nga klase sa sakit, Doc, nga wala siya kaparehas kay ingon siya diri, Doc. Unsa may maayong tambal sa ako, katul daw iya ang tiil, no? Apan, ang ingon daw sa iya sa doktor, nagpakonsulta daw siya, ang iya adong red blood, giingnan siya sa doktor niya, Dok, na kanon daw sa iyang white blood. So, unsa man ang maayo daw nga tambal? Ang iya ang red blood cell, gikaon na daw sa white.
2: Sa ako ang suggestion ni niya, no? Unsa man nga klase nga doktor yang giduol na nakaingon man siya ana, no? So kung inana gani basin hematologist ang yang giduol kanang doktor sa dugo, no? So ang makahatag ra gid pud ana ng tambal isang doktor niya sa dugo, no? Ang ako nahibaw-an na nanay mga immunotherapy nga ihatag, which is injectable na siya, no? Or I don't know lang kung naay mga immunotherapy nga pwede sa iya, kay kasagaran kung naay mga blood discretias kanang IVIG na siya ang ginahatag and then is injectable, no? So I think kung nakapa-check up na siya o internal medicine ba, most probably i-refer na siya og hematologist, no, kanang doktor diyan sa dugo. So ang imo agi sigurong dapat adtuon og pangayuan og tambal og further work up is kanang doktor gyud nga in charge sa pagmanage sa dugo, kay medyo tricky gyud na siya or sensitive na kay siya nga sakit, no? So kinahanglan na gyud na siya og subspecialty, no? Dili kay lang specialty lang, subspec na gyud or subspecialty nga hematologist, no? Kanang itawag na mo in short hema. So mas maayo siguro nga mangutana ka sa doktor nga imong gikuan kung dili to siya hematologist nga i-refer kaniya og hematologist, no? Kung wala di ana sa inyong area, paningkamuti gyud nga makaadto ka sa big cities, no? Kay kani main ani good kana mga blood discretias, consider magyapon na guna to tumor or cancer sa dugo, no? So kinahanglan jud na siya og immunotherapy, no? So dili na siya basta-basta lang mapalit sa pharmacy, no? So ang akong ma-advise sa iya, siguro just to boost sa iyang immune system, no? Mag-take siya og vitamin C with zinc. Dayon mag-take siya og B complex, no? Kana lang harun dili siya magluya. Pwede gani siya mo take og Nerveplex AE as multivitamins. Pero ang pinaka-importante jud na yang himuon is magpa-check up og hematologist. No, like example, diri sa ato sa Sambuanga del Norte, isa ang atong hematologist, no? Mm-hmm. Naa siya sa East Hospital, which is si Dr. Abaraka, no? Babae na siya. And ang kuan lang siguro nga magpa-schedule sa iya, kay siya raraba isa, so takabaloon sa punika busy si Doc, no? So pwede sila manawag sa ACE or moadto sa ACE Hospital, and then mangayo sila og contact number ni Doc Abaraka kung naa sila yung problema sa kanang mga blood dyscrasias, no? Mm-hmm. Sa mga red blood cells, sa mga white blood cells, sa mga platelets, no? Mo man ang ato ang considered nga blood dyscrasias. So dili nato na siya baliwalaon kay ma-consider gyapon na siya nato og cancer sa dugo ngayon. Mm-hmm. Na so naagyud gyapon nay mura po siya chemo, pero ang gitawag nato nga immunotherapy siguro ang himuon ana sa iya.
3: Mm-hmm.
2: or in terms other is chemotherapy, pero para sa ako dapat mo work up siya further.
3: Mm-hmm.
2: Kaysa katong giingon lang, no? Ang uban na kinahanglan ta mag peripheral blood smear, so kuan ang yang dugo, dahil yun tanawon sa slide kung kumusta ang mga normal ba ang mga hitsura, or ang uban na ipa-ultrasound tanato yung spleen, or ikuan kanang pangitaon ang source, no?
3: Mm-hmm.
2: Ang uban na mag bone marrow kuan pa ta aspirate dito. Mm-hmm. Ta magkuha og test, no? Kung kumusta ang mga hitsura sa mga cells niya sa iyang bone marrow, no? Kay ang atong mga kung sila pa mga ancestry, mga mm-hmm. ninuno sa atong mga red blood yes. cell o white blood cell is naa sa bone marrow, no? So mo na siyang kinahanglan ang uban magkuha og kanang aspirate diri sa imong hip, sa bone, sa mm-hmm. imong bone marrow.
3: Mm-hmm.
2: So ay kabalok ka, kay kung dili ra po na siya aggressive kayo, basin madala ra na siya sa immunotherapy. Ang anak kong hibawaan po, daghan naman po mga government hospital nga nag-offer og mga treatment for that.
3: Mm-hmm.
2: No? So, pwede raman na niya makuan, mapacheck up, then kung inhanglan dyan siya og therapy, refer good po na siya. No? It's either choice niya na kung ato siya sa private, or muskuan siya og effort nga maato sa government hospitals nga na ay mga inana nga libre.
3: Mm-hmm.
2: Oo, nga mga tambal, no? Ah. Pero it's usually naana na sa mga tertiary or secondary hospitals.
1: Okay, Doc. So salamat kay ana, Doc, no? Og salamat sa ato ang texter sender. Taga Surigao din siya, Doc. Dayon. Uy, Doc, basa po't paglain, Doc.
2: Uh-huh.
1: Sige, sa ato ang texter sender para dili jud magmahay, no?
2: Uh-huh.
1: Atong texter sender number 7960-0926. Ingon siya nga, Doc, maayong hapon ug maayong adlaw. Gusto lang ko mangayog tambal kung unsay tambal sa akong anak nga babae nga dili mahilisan. Ang edad kay 5 years old, Doc. Unsa da maayong buhaton?
2: Hmm. Actually, nakadungog rapo ko, pero huwag yung sukad, nagreseta ka ng mga sudyom-sudyom.
1: Aha.
2: Oh, wala kay ko nagreseta ko main anak, no? Kay, I don't know, wala akong po ko kadungog anak ko sa mga lectures. Murag, na common practice na lang sa mga tao nga sudyom ana bitaw.
1: Uh-huh. 5 years old para ba ni Doc?
2: Mao. So ang ako alang siguro advice lang nako kung magpakaunta sa ato mga anak kag gamay pa, di pa man guna sila kumpleto og ngipon.
3: Mm-hmm.
2: No, so wala pa kay na sila yung mga bag-ang.
3: Mm-hmm.
2: No. So muna nga siguro ang uban nga mga foods nila is dili mahilis. Og tarong, kay wala kayo na usap og tarong.
3: Uh-huh.
2: No, so siguro kita as parents atong gagmay-gagmay yon ang ila ang mga sudan, no? Okay. Pareha sa karne. Kana may usually dugay mahilis ug kana bitaw mga dahon-dahon.
3: Mm.
2: So ayaw sila tagay ko ng mga dagu-dagu kay mga dahon, no? In ana. So kung pwede gagmay-gagmay nato ang ila ang mga sudan. So especially sa mga karne mm-hmm. nga medyo gahi-gahi siya hiliso, no? So kana siguro og para ng mga corn, kabantay ko sa akong mga anak, buo-buo jud ang corn nga nang gawas, no? In ana. So dili na to sila tagad itong mga corn nga dagko, nga gahi. So siguro katong mga baby corn po nang atong ihatag nila. Mm. Or katong gagmay, bitawang lusok. Di ba na yung mga inana ng mga
3: mm-hmm.
2: corn?
3: Mm-hmm. Oh,
2: so inana siguro kita as parents, ang food nila, atong i-make sure nga kuhan ka ng dili bitaw sila nga magproblema, inigaling ang ilang tiyan. No? So atong igagmay-gagmay, no? Like example, sa mga mga karne. So, gagmay-gagmay yun ni mo. Minudukat. Ngayon, ano, bitaw?
1: Mas mahimo, Dok. Ako, oh, giniling na lang.
2: Giniling. Uh-huh. Oh, and ano, ako usually, kumapalit ko sa kuan, giniling. Pero uh-huh, mapalit po ko ka ng hiwa-hiwaon. Pero, ako yung i-ask ang kanang sa, usually, dariman ko sa Lay Plaza or sa Save More. Uh-huh. Na ako, ingnon nga, ipagagmay ang hiwa.
1: Uh-huh.
2: Kasi, ganahan, mamputa nga medyo ng hiwa-hiwa. Uh-huh. No, diligyot yung nga, kuan kayo. So, inana ang ako. Anila siguro is the, may nana, dili ra kayo gahi hilison, uh-huh, pero more ng karni. So, kana.
1: Salamat kay Dok no, nidot kay nga advice ni mo, inana, Dok, nga nang hatag kag idea sa mga ginikanan ba nga. Usahay mang good, pagkangalan nga, nakaprepare na ka sa food, feeling ni mo, nalata na siya, nga wala kay siya ng gagmay-gagmay. Ang kaon ng mga bata, pero usa din na siya, Dok, no, nga reason nga, dili mahilisan.
2: Labi na ka namin itong sa karne sa baka, beef, gahiyon siya. Usually, wala ko nag-kuan. Akong ba na, ganahan siya, ana, pero talagsara kung ka ng mga tulaan, usap pa ng mga inana.
1: Dok, labi na ba kayo itong beef steak, Dok?
2: Oh, may inana. Pero sa mga bata, usually, wala na ako ginapaluto ako mga yayan.
1: Kung pwede mong pagani, Dok, kanang sabaw na lang niya, no? Nana na lang. Anak, mga nanay. Dili na po ta sa ato ang lain na po. Ikatulong nga texture sender. Ang last 4-digit kay 8050 sa 0967. Ingon siya diri, Dok. Maayang hapon sa inyong duha. Unsay angay nako imno na vitamins na maglisod ko barog. Unya akaron na arang-arang nako. Makalakaw nako gamay. Kaysa una, dili jud ko kabarog. Ako na lang tuhod ang sakit. So karon 39 years old na ko nga Dok nga taga Agusan del Sur. Salamat sa pagpasa.
2: Yes, no. So base na lang to siya mayupati, no, for a while, no. Or naabot siya nerve vitamin B complex deficiency, no. Usahay mang good kani bitaw atong mga lower extremities, lisod gay nato ibarog kung naatay ka nang bitaw ang gitawag nato o kanang mga muscle spasm or mayupati, nag weak ang atong mga muscles, no. Usahay magkulang tao ka nang mga electrolytes, ana, ang uban pud ana kulang tao og mga kanang vitamins atong nerves, no. So kulang kay innervation ang atong mga muscles, no, tong mga nerves, no. So mas mayo po siguro nga magpa-work up siya, no. So I think importante nga magpatest siya sa iyang sugar, sugar, uric acid, no, kay ingon siya sakit ya tuhod, no. So mo mga joints, no, usahay very common kayo ang arthritis, labi na kung sa mga lami nga mga pagkaon, no. Mga pasayan, kasag, mga shells, no, kanang mga gininhawaan, parehan ng atay, parehan ng mga intestine, no? Mahilig kayo ang ubanog ka ng dinuguan. No? O ka ng mga fatty foods. So, high in uric acid na siya. So, dapat siguro magpa-testing si Ana, no? And then, usahay po magluya ang imuang lawas nga maglisod kag barog kung ubos kag potassium. So, mas maayo kung magpa-test siya sa mga electrolytes niya, no? So, night times nga, kano bitang night thyroid problem? Mm-hmm. Usahay na siya abnormality sa imong electrolytes. Pero nagi po kanang itawag na ito, hypokalemic periodic paralysis, na makakos na siya o luya sa lower extremities kung ubos kayo mong potassium. Nainay, mga tendency nga stress, magkalibanga, kanang magsigisingot, no? Kanang itong hago ka, naiuban nga tao nga paspas kayo mong ubos ng potassium. So, kato akong suggestion sa iya, magpa-testing siya sa sugar, uric acid, o electrolytes, pareha sa potassium, o thyroid, no? Ng mga hormones, no? So, isa siguro na sa kinanglan niya i-work up kung niligod siya maarang-arang. So, for now, imna niya o B-complex, pareha sa atong B40, no? Inom siya na, and then mo inom siya vitamins, pareha sa atong Nerveplex AE. No, imnani mo na nang duha, and then kung wala kayo alibyo or napagyapon kay gibati, ito akong giingon nga ipa-laboratory test niya, pa-testing niya to. Kay bason lang, no? Bason lang isa na sa reason na basin taas siya uric acid, basa siya sugar, basin ubo siya potassium or naa siya thyroid problem. No, kana mo ay ako nakita nga posible nga naay gipamati niya.
1: Okay, Dok. Thank you kaayo na, Dok, no. Medyo batanon para ba ning ato ang kuano na igibati nga higala nga nagpadala sa iya ang problema sa panglawas, 39. Pero hapit mo 40 na gini siya, basta mo patong na gani tag 40 mo expect na gid ta nga daghan na gitagbati, no. Pero kining iya adok lisod-lisod pud ning naliman kag di na ta makalakaw.
3: Mm-hmm.
1: Lisod na ibarog, lahi ra jud kay. Pero kung combination nga gi-advise si doktora nimo no nga vitamins kay mao man imong pangayo, mao to siya mag B40 B complex dayon mag Nerviplex AE.
3: Yes.
1: Dok no.
3: Mm-hmm. Dayon pwede ra gyapon mag add-on siya og Mega Care ma'am no kay haro na ay katong nindot ang lipid sheet sa iya ang mga nerves, paspas ang electrical pulses no, so dili magluya-luya iyang mga nerves, pwede gyud kaayo ang omega 3.
1: Okay, so mas maayo dok no katong tulo iyang imnon dok. Pwede
3: yes.
1: na niya idungan dok og inom?
3: Siguro ang B complex buntag dayon ang omega 3 og Nerviplex AE gabi. And then kung pwede magpa-laboratory na lang po siya ato akong ipang-suggest.
1: Mm-hmm. Mm. Okay, so sa atong texter sender karon no, wala man nagka-mention sa ngalan. Hinaot nga nakadungog ka. Anyway, taga kuan ni siya dok, taga Agusan del Sur. So kuan kita dito dok, naglanog-lanog ta dito dok
3: yes.
1: no sa mga taga Agusan del Sur o del Norte. Shout out kaninyong tanan no, salamat sa inyong pagpamati namo kanunay.
3: Yes.
1: So wala naman po dahin tayo oras dok, so
3: mag-invite sa ta ma'am.
1: Yes, kay mag-invite sa ta of course, kay wala naman tayo oras. So dilis ako mabasa sa sunod nga texter sender. So
3: ito
1: invite
3: ta
1: please dok.
3: Ato mga products.
1: Yes dok, katong mga itong mga haplas jud ay jud mo kalimot mga kahigalaan no, ang ato ang Orion nga haplas. So dunay duha ka klase sa haplas, medyo halang na apoy dili halang. So ang taklob ato mo ra ti kalainan niya no, inyong kapilian ang usa ka taklob sa ato ang haplas nga Orion kay green, katong halang-halang ang taklob niya kay orange, medyo orangey or reddish. Okay?
3: Mm-hmm.
1: Dayon ang atong coffee corn mga higala no, so wala pa naka-try, lami jud kayo kinahanglan mangunta nga mag-inom tag kape, lami ra jud nang mamainit nga something katong coffee ba nga healthy. So i-try na ninyo ang ato ang coffee corn.
3: Mm-hmm.
1: Oh. Yes, doktora, salamat kay ato no. Og hantod na po sa sunod nga higayon mga kahigalaan nato no. Mga suking tigpaminaw, thank you kayo. Og sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga kanunay nga magpahinumdom kanatong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
3: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay na

0: Ganit po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog dan dili na po sila luya, indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 4:32.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay, mga pinangga, ablihin na inyong mga notebook o ballpen iandam para nga makahimo ta sa paglista sa angay natong ilista, mga pinangga. Atong hinumduman ha, atong topic karon maitungod sa digestion, in particular sa tuang vilay, kaning tigsuyop sa mga sustansya nga imong gikaon o kinahanglan mas makasuyop gyud si vilay para manourish, no, masuplayan sa fuel ang imuhang lawas. Pag masuplayan sa fuel ang imong lawas, ang next ana mahitabo, mufunction insakto ang imuhang lawas. Unya, makarepair ang imong lawas panahon nga matulog ka. Unya, layo ka sa mga balatian. Sa ato pa, usa ni sa mga pundasyon nganong magsakit ang tao sa panahon nga dili makasuyop o makaabsorb ang imuhang vilay nga naa sa mong small intestine sa mga sustansya. The same gihapon na sa kining mga fuel pump o mga unsa pa nang mga diya sa sakyanan nga panahon nga mabarado o maputol, di gyud mo function ang maong makinarya sa mong sakyanan. So importante ni, no, nga masabtan nato ni nga ilailahon nato ang atong lawas, mga pinangga. Walay laing epektibo nga preventive measure nga himuon sa usa ka tao mao ang pag-ila-ila sa iyahang lawas, sa iyahang organism, para ma-prevent nato. Kasi pag may ila-ila ni mong lawas, kabalo na dayon ka. Unsa hinungdan si mong balatian? Unsaon nimo pag-maximize sa imuhang lawas? Unsaon nimo pag-maximize? Makabalo pog ka kung na-stress na ba ka? Kabalo na pog ka, kanus aka mo stop? Kanus aka mo pursige? Ang uban, hala, pursige, pursige, bisag naan ay mga signs nga red signs nga di na pwede. Mao tong uban nga atake dritso, patay, dagko kay bill, unya damay ang tibuok pamilya. Ayag yung mag-ingon, pinangga nga, die today, die tomorrow, the same day, di yun pwede, di gina, tinood, pinangga. Kay may lagunta akong ma-hospital ta, way gastuhay, way makonsumisyon na to nga mga pamilya. Kaluoy sa tong mga anak, pamilya maginikanan nga naapektuhan ang ilang panginabuhi, na stress po sila tungod nato. Balik taha ang atong digestion, mga pinangga. Kung may tag digestion, ang pagprocess, ang paggaling sa imong ginakaon, dito na muagi sa to ang GI tract, no, may tag GI tract, gastrointestinal tract nato, gikan sa baba, nanay purpose ang imong ipon nganong muusap na siya, nganong gahi, nganong makabuak na siya, nga makapino na siya. Importante nga mapino, diha pa lang gani daan sa imong ngipon. Di pandili gini mo na mahatag, ma-provide, no, kanang mukaon bitaw tama sa bawa nato, ma isa duha lang ka usap, matulon dayon tungod sa sabaw. Mang uban pagyud kada kaon, isa duha tulo usap, ma tunlon ritso niya, matukan ang imong himuon, im nagtubig. Ang mahitabo ana, pinangga, wagyoy tarong digestion ang mahitabo ana. O sa paana ang mahitabo, dagko pa kaayong kanon or ang sudan ngang imong gisulod sa imong tiyan. So unsay mahitabo dito, ang atong stomach wala na nay ngipon. Ang ato ang tiyan wala na nay mga ngipon. Ang ilahan na lang dito mixing, magpagawa sila og mga juices, no? Mga digestive juices nga ang mga large molecules katong mga gikaon nimo, mahimo silang ma-breakdown into smaller molecules nga panahon nga muagi sila sa atong small intestine, gikan sa estomago, maadto na po na sa small intestine, gamay tinai, dito na na siya suyupon sa imong vilay. Unya, i-deliver na paingon sa imong dugo. Unya, hantod sa tibok nimong lawas. So, importante nga maatiman nato si vilay. Mauna nga ang imuhang kaunon, usapo ni mugtaman, ayog sabayig sabaw, sigup sigup, usap usap, ilahi ang sabaw, ilahi pod ang pagkaon, as much as possible nga medyo uga-uga gamay or medyo basa-basa lang pod gamay ang imuhang pagkaon sa imuhang isubo, no, sa imuhang kanon. Pino na sa kaayo, pag-abot sa imong tiyan, butangan sa mga juices, mga digestive juices, mas mapuga, mas ma-absorb, mas mapuga siya sa imuhang stomach. Pag-abot sa imong small intestine, wa na. Nasuyop na ni vilay. Kanang sa stomach o sa estomago na to, na yung mga gland diha sa ato ang estomago, mga stomach lining, nga mohimo o stomach acid, mga acid o mga enzyme nga i-breakdown niya ang pagkaon o niya ang muscle sa tuang stomach. Mao na to ang murag mumasa, mumix, no, kumutkumuton to niya mga pinangga. Uban ani mga digestive juices. Unya, ay hato niya i-add to na po niya partially dito sa imuhang duodenum, no, sa imuhang small intestine, kanang first part kanang duodenum. Unya, pag ma-absorb na ni siya dito sa duodenum, no, kanang small intestine na to, first portion, ang atong liver, mupagawas po na siya og abdo, bile juice. Unya, i-convert na niya ang mga taba or fats nga nakaon sa imuhang estomago, iya nang i-mas ang fats, mas iya pag yung dugmukon pag-ayo para nga ang digestion mas mahimong sayon. Unya, ang pancreas po, mupagawas po na sa iyahang pancreatic juice para po ang mga fats po mahimong into fatty acids and glycerol. Maupunoy siya ang may kinahanglan para po nga ang inyohang utok, mga kaugatan, ang uban mga tissue na to, magpabilin ang flexibility, ang katong mga nagbagtok dito nga mahulog later on o mga plaque, mahulog nga to later on o mga pagkadaot sa imong mga ugat, dili mahitabo. Naupot pasabot na ay maintenance ba? So, muna makadungog mo nga ang pagkaon tambal. Nga naman, mahimo ang pagkaon og tambal kung ma-insakto po siya paggaling, pagproseso og right amount, right food po ang imong gikaon. So, ang intestinal juice, ginapagawas po niya, no? Sa ato ang mga wall diha sa small intestine. Iya po nang ginabreak ang mga starch, carbohydrates, nga mahimo pong simple sugar. Unya, kining mga asukal, sugars, gitawag na sila glucose. Dito na ginadigest, ginagaling dito sa imong small intestine. Dito po sa imong ang intestine po nimo, small intestine, dito po ginaconvert ang mga protein into amino acids. Mao na po na imo tabag repair nga magmahimsog ka, di ka magyat-yat, kusgan ang imuhang maskulo nimo, maskula nimo, putlon sa nato ni, di sa nato ni ipadayon dito sa mga ugat-ugat. Putlon nato ni dito sa vilay. Kasi si vilay, bisag unsao nimo digest diha, pag si vilay ang madaot, yun ang problem. Ang makapadaot biya kang vilay, kumbaga, taas mo rag silhig na i-picture nimo, si vilay mo na siya mga silhig. Unya, nana siya yung mga blood vessel gihapon, tigsuyop, mga vacuum diha. Unya, munipis na siya, pag munipis na siya, dili na ka maka-absorb kaayo sa mga sustansya nga imong gikaon. Take note ha, pag di na kaayo ma-absorb, may tabo, mamalnourish na ka. Wala na kay repair, wala mahitabo sa imong lawas. Usa sa makapa-kubol, makapa-upaw sa imong vilay mga pinangga, kung hingaon ka gluten, okay? Gluten ha, mga magic meat, kanang mga gipanggamit karadjinan, okay, karadjinan ha, at least mapabasahan yun yung mga label sa inyong kipangaon o kipanginom. Ipamalit diha. Unya, kung stress ka, sige kulag tulog, munipis na siya. Mabitao sa iway gana ikaon. Unya, muhimo po na siya o kanang sige kagool-kagool, usap po na siya makapanipis sa imuhang vilay. Stress kay ka. Kung hingaon kag asukal, mga tamis ng pagkaon, makapanipis po na siya. Kung perminti luto ang imong tanang gikaon, wala kay suplemento, wala kay mga gulay o prutas gikaon, munipis po na siya. Okay, so importante kaayo, usa sa makapataas niya mga pinangga ni vilay, kung mukaon kag mga hilaw, sampol, lubi, ginagbanggod kag lubi, humani mo kaon, pamahaw, kaon ka og lubi, makapataas na ni vilay. Base po sa pagtuon, ang pag-inom usab sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
0: Tungod kay naanay siya yung mga prebiotic, mutabang po ni siya sa pagpataas sa imuhang vilay nga maging healthy, managahan ang imuhang probiotic, good microorganism. Pagdaghan na siya, layo ka sa balatian o dali po ka maulian mo na nga daghan na to nga mga kliyente, mga pasyente, mga listeners. Kabisag wapakaad to clinic ka lang nanginom na dito Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan ang naalibyuhan o naulian. So labi na katong dili kaayo makatarog tulog, mga bata nga gipang UTI, mga bata nga gipang sakitag hawak, poson, mga bata nga di katulog, mga bata og mga hamtong nga gipang kalintura. Hala, tangtangan ang kapsul sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Ibobo sa init-init nga tubig ipainom. Kung gamay pang bata, tunga alang ang kapsul. So ipainom. Ulian UTI, kalintura, sipon, ulian pinangga.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect dun siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Kaya, it's EXL Makabuhay.
0: Balik ta sa ikadong portion nato mga pinangga. Ato ni ilailahon ang Vilay gihapon nato ha. Kaning si Vilay mo nipis ni siya panahon kung nagainom ka aning tambal para sa high blood. Unsa man nga tambal nga para sa high blood nga makapaupaw. Sa pagtuon mga pinangga kining especially kaning Olmesartan. Okay, sa to'y nagainom dihag Olmesartan, i-check ang inyuhang mga gipanginom ang gireseta sa inyong doktor, i-check. Kumahimo pailis din na ngano man makapanipis na sa inyong bilay. Mao na nga katong nagainom Olmesartan permanente maghalos no daghan nagacomplain maglain jud ang ilang kutokoto lain paminaw sila ang tiyan magluya sila ngano man pag magnipis manggod ibig sabihin ang imong probiotic diha nangamatay pud mao na ang imong timan-an. Mabitaw katong nagainom Olmesartan nagi pambatis kutokoto. Kana pong mga over-the-counter nga mga pain medication like aspirin, ibuprofen, ayaw gyud ninyo na og adlaw-adlawag inom. Mailag sa kabulan na ikausa, mailag sa usa ka episode, kinahanglan ka mo inom ana, 7 days ra po dapat. Ayaw pa labawi og mga pila ka adlaw. Nga naman, dauto niya sa ibuprofen.

Naginom kasi mong tambal kay gi-maintain nimo ang sakit dili di ay. Whereas sa mga natural nga pamaagi lifestyle, naga-lifestyle ka, unya naga-healthy lifestyle ka, unya nagainom kag mga recommended no nga mga food supplement kasi dili pud basta-basta nga food supplement lang unya pataka lang pud ta og biya sa tong maintenance dako kay peligro na daghan pong na mas na atake hinuon tungod kay gibiyaan ang para sa hypertensive or anti-hypertension nga medication drug medication unya ang gipuli nga herbal is dili gyud sa enough food nga mo treat or mo address sa hypertension. Wala po'y program nga lifestyle. Kaon gihapon sa bawal. Yun ang problem. Yun ang dakong problema. Dire, ato ang itudloon sa mga bawal, unsa po ang ato ang buhaton. Kay sultian ta mo pinangga. Natay program nga kung gusto nimo tangtangon imuhang kining gitawag nga maintenance, mawala yun na siya. Bisag right away mundang ka. Pero, very complex nga program. Kinahanglan sa gikan sa pagkaon, gikan sa imnon, gikan sa imong emotion, naka-program na. Dapat na mindset ka nga di ka magulanon, optimist ka. Unya napog kay mga herbal nga recommended pod no sa mga tested na pod nga naga-practice nga kung kining imnon nimo makatabang sa imong blood pressure, makatabang sa imong kidney, makatabang sa imong wala say contraindication, pwede pod gani kung ipasabay nato sa inyohang mga sa inyong mga maintenance nga drugs kanang gitawag integrative medicine. Napod ana mga pinangga nga ang inyong mga drug maintenance apilan og herbal katupong recommended nga herbal kay gitun-an. O dili basta kay magsuon-suon lang. Dapat kung mahimo paniguro gyud recommended kasi kung magtuon-tuon ta og mag-inom-inom ta ko galingon nga wala nimo gitun-an sa dito ang dako nga katalagman. Walay problema sa pagtuon. Walay problema sa pagtabangan nimo ang imong lawas nga ikaw manambal. Mao nay plano sa Dios. Gihimo ang tao nga walay doktor. Gihimo niya lalaki ug babay. Si Adan ug Eva. Wa gyud giingon gihimo niya si Adan ug Eva magibutangan og isa ka doktor. Wala. But pasabot gihimo niya ang tao nga self-responsible sa iyang kaugalingon. Bright ang tao. Oh, nagpabugo-bugo ra mo ang tao mo hinungdan nganong nagsakit. So, katong sa mga sigiinom og pain reliever, ibuprofen, mga aspirin, mao tong mga tao o mga pasyente nga mas dali inon sila magsakit og mas daghan inoon ang ilahang mga sakit. No, especially manggawas ang mga autoimmune nga kanabitong autoimmune disorder. Ngano magka-autoimmune disorder naman? Ilaliman ka ang imuhang mga vilay guba na. Ang imuhang mga microorganism which is the good bacteria nga matay dito. Tungod aning mga maintenance nga dili dapat permihon og gamit ibuprofen og aspirin og labi na kining pang anti-hypertensive nga generic name no kaning olmesartan. Olmesartan. Okay, tanawa ninyo na mga pinangga. Kung i-stop ninyo ning mga medication, mubalik tubo ang inyong mga vilay. Kung panalitan dok na ako'y grabing ngulngol kay sa lawas. Ang pinaka the best number one emotion. Ang imuhang paghangyo, ang imong faith, the more ka masuko, the more pul mutaas ang stress hormone, the more ang pain ma-feel ni mo. Labi na katong gi-arthritis, plus masuko pa yun. Labi na ka ring arthritis, dali kayo ni masuko ba ya? The more hinom, imbis kung ngol-ngol, mag-ampo na lang ka, mga ikagrasya sa Ginoo. Magmahinahon ka, magkanta ba kag mga awit sa pagdaig sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo, bisag gi-arthritis ta. O, imbis nga masuko ka, madagdagan hinuon ang imuhang sakit. So, imbis nga masuko ka, imo na hinuon magmapasalamaton sa Ginoo. So, usan na siya sa mga strategy. Kasi, the more nga kalma ka, the more nga at peace ka, grateful ka. Uy, according sa siyensya di ay, mutaas ang imuhang kining mga neurotransmitters, mga happy hormone. Pag kinipod sila ang mutaas, dito ka ma-relieve, no? Ma-relieve sa imong mga pain. Ang imong stress hormone mo baba. So, mauna nga, kung mahimo, usa na, pwede ka maglaga og dahon sa abukado. Lagaon ng dahon, upat, pito ka dahon, upat ka basong tubig, 15 minutos, papabukal, dahon sa abukado ha, makatabang. Every 2 hours, mag-inom, 1/4 sa baso nga inyong gilaga. Okay, every 2 hours on ya. While manambal mo, tangtanga

0: kurang hinungdan sa makapangolngol. Number 1, karning baboy o over nga paggamit sa mga itlog, no? Too much paggamit sa itlog, mukos po na siya og arthritis. Labi na kung mukamog tulo o pat ka itlog o niya, maghigda-higda lang, maglingkod-lingkod na, makapa-arthritis mo, taas po imong uric acid, imong proteinuria. Ayaw po mo kalimot sa pag-inom sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinanga.
0: Very effective po na siya sa pag-address sa mga ngul-ngul sa lawas. Kung grabing ngul-ngul, duha ka kapsul inuma, buntag o tuhapon. Pag buwa na yung ngul-ngul, one capsule na lang, buntag o tuhapon. I-maintain na ang buntag o tuhapon, pulo kaadlaw, hantod. Pag okay na yun, buntag hapon na lang, then i-maintain na lang na siya, one capsule a day or duha ka kapsul kada adlaw.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy! Pinuin mo na siya, kasamang
4: makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw! Hoy! Nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang, wala. O doon naman pipilara. O doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitano mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency, ang kakulangan sa mga vitamins, minerals o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto, unya before you sleep, inig kagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus
5: Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Tuhi ang imong kaugalingon, ug ang tanan nasa imong kaugalingon. Huna-hunaa nga naay butang nga dako kayo sa imong kaugalingon. Kanay pangitaa, kana mo'y tun-i, kana mo'y hinuktuki, nga nakay gahom nga makahimo sa pagdaog bisag unsa may dagkong babag sa imong tubangan. Usa ka tawo miadto nagbaklay-baklay didto sa kampo sa mga elepante or elephant camp. Ug nakita niya usa ka dakong elepante nga gihigtan ang isa katiil aron nga dili maka gawas, dili makalakaw, dili makabuhi. Giduol niya ang mga elepante. Nasak na lang siya, nakuratan na lang siya nga pagtan-aw niya sa duol nga ang gihigot radi ay sa elepante kaya kaayong putlon sa elepante hasta ang gamaya. Kaya gigang putlon sa elepante, kadako sa elepante, kaya gid niya maputol ang katong pisi nga gihigot. Na-confuse kaayo, nalibog kaayo ang maong tao. Iyang gidol ang trainer, ang tagiya niadtong elepante, pangutan na siya. Sir, nganong elepante sir? Nganong dili man niya putlon ng pisik gihigot sa iyahang tiil? Na kaya ragyod kayo na putlon sir sa iyang kadako niya. Kaya ragyod kayo na niya. Nganong di po niya putlon sir no? Hingon dahil tong trainer, ang kabalo ka, kaya gina niya. Pero naka-mindset na sa iyahang huna-huna na di na niya matangtang kay ngano gamay pa ng elepanteha sa una. Kana na mauna na akong gihigot sa iya. So, bisang saon naglugnot sa una, dili nagyud sa kalugnot. Di sa kalugnot anak tong bata pa siya. Kagigan pa sa pagkaanak niya, mauna akong ihigot sa iya. So, naka-mindset sa maong nakondisyon ang utok sa maong elepante nga di gud sa makabuhi niya. Pero kung tuyoon guna sa elepante, maputol na niya. Oy. Nabutang sa una-una sa elepante nga wala gyoy rason, wala gyoy laing pamaagi nga makabuhi siya ni adtong maong pisi. Kay gikan sa pagkabata pa niya, mauna to ang iyahang nakahigot. Ang moral story, mga pinangga, usahay nagdako ta nga naanad sa mga wrong lifestyle. Nagdako ta sa mga naandan. Kung nahibawaan nato karon nga nagdala na natog sakit. Naghatag og inconvenience sa tuang time, sa tuang lawas. Naghatag siya kalisod, dili lang sa tuang kaugalingon, kundi apil ang financial, apil po ang ato ang tibuog pamilya. Nagkalisod tungod sa maong mga balatian. Tungod kay na kondisyon ang atong unahuna sa wrong lifestyle. Ayag sulti nga di nimo kaya ang magbiya sa sigarilyo. Ayag sulti kay tuo, ayag ibutang sa muna huna, ayag isulti sa muna huna nga dili nimo malikayan ang humba, ang baboy. Dili nimo malikayan ang mga gibawal. Pangitaa ang maayong lifestyle. Pangitaa ang maayong dalan. Timbang-timbanga sa imong kaugalingon o sa maayog buhata kung unsay maayong pinagkat. Ang Word of God nagsulti sa Isaiah 41:13. Nagingon ang pulong sa Dios. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, for I will help you. Ako ang Ginoo nga imong Dios, nga naggunit sa imong tuong kamot ug magingon kanimo, ayaw kahadlok, kay ako mutabang nimo. Daghan mahadlok nato mag-change lifestyle. Kay dili convenient, pero itabang uban sa tabang sa Ginoo, pangayo itabang kahadlok ang imong kaugalingon diha sa dalan sa pagkahiwi nga dalan. dili angayan kahadlukan ang uban, kundi ang pinaka the best nga hadlukan ang imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon dad-a sa pag-ampo. Ang imong kaugalingon dad-a ngadto sa Dios. This is Doc Bray, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw.
3: Basta healthy, happy!
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Hi, it's Elma Kumar.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 5:43.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nanay Tessita, kasaan nga po kayo?
1: Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Beat Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Wala nang patumpik-tumpik pa. May caller na tayo muli agad sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli. Din siya. Magtanong sana ko, Kuya Boy.
0: Apo, Nanay Feli. Okay po. Nang Jensen. Okay po. Ano pong tanong ni Nanay Feli? Ano po?
1: Sumakit ang tiyan ko na respove.
0: Ano po yan?
1: Sumakit ang tiyan ko.
0: Nung?
1: Hello, sumakit ang tiyan ko. Paano ito?
0: Sumakit yung tiyan nyo pag?
1: Apo. Mag-inom na rice coffee.
0: Nung uminom po kayo ng rice coffee, sumakit yung tiyan po ninyo?
1: Opo, mga 16 years na siya nainom ko. Ngayon, nagsakit naman.
0: nung una pong pag-inom niyo po ng ating rice coffee, nanay, sumakit ka agad?
1: Hindi man, ngayon lang.
0: Ah, ngayon lang. Baka po nanay, may mga nakain lang po kayo na kakaiba. Kasi nung una naman na pag-inom ninyo, eh, hindi naman po sumakit.
1: Hindi. Datong tuwa na ulang na po nakain.
0: Ha?
1: Pag-inom ko ng araw-araw, araw-araw na plus coffee, sumakit man ang tiyan ko. Paano ito?
0: Ah, ibig niyo sabihin, nanay, pero nakailang sachet na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, nag-inom na ako. Hininto ko na kaya nagsakit man ang tiyan ko.
0: Pero nung una po, nanay, unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, hindi naman sumakit.
1: Hindi man.
0: Tapo. Sumakit lang.
1: Andyan ko.
0: Kailan po sumakit? Ngayon lang? Kahapon?
1: Nung isang araw lang.
0: Kailan po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, nanay?
1: Yung June po.
0: Ah, okay.
1: Tapos nagbilin.
0: Last month po kayo uminom ng ating rice coffee. Last month po kayo nagsimula.
1: Oh, last month naubos na, nagbili naman ako ngayong buwan na ito.
0: Opo. Pero nung last month po, nanay, last month po nanay Feli, sumakit din po ba yung tiyan po ninyo?
1: Hindi ba nagsakit ngayon at pakalawang kahon na nainom ko na?
0: Ah, paka.
1: Ngayon ang sumakit, tatlong araw na.
0: Tatlong araw na sumasakit yung tiyan niyo po. Wala naman po kayong kinakain na iba?
1: Wala. Yun lang anong kuan, dahilan.
0: Ang dahilan po, rice coffee talaga?
1: Opo. Hintiyan ko ba yung parang kuan?
0: Parang hinahalukay.
1: Oo.
0: Opo, nanay. Sabi ko nga po, unang-una, nanay, kung halimbawa po, sa rice coffee po talaga yan, kung tama po yung sinasabi po ninyo, ang magiging sagot ko po dyan sa inyo, kasi na mga, sa mga programa po natin, lagi ko pong sinasabi, sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ang ating rice coffee, pwede po natin maramdaman yung unusual po naman sa ating katawan. Bakit? Unang-una po, dahil po tinatanggal na po nito yung lahat ng mga basura, yung mga impurities na nandyan po sa loob po ng ating katawan. Kumbaga, tinatanggal, tinitik-tik po yung mga nakadikit na ng mga basura po sa loob po ng ating katawan. At mamamalayan po natin sa pagbabawas po natin, nanay, kakaiba yung itsura at ibang amoy dahil po yun sa mga basurang ilalabas po naman dahil po naman sa ating rice coffee. Kung ihihinto po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil natatakot tayo dahil sumasakit, wala na pong pagpapatuloy ng paglilinis po ng inyo po ng mga katawan. Eto pa po, nanay, may posibilidad. Ha?
1: Patuloy ko mag-inom ng rice coffee?
0: Ituloy niyo lang po, nanay. Para po sa akin, ha, kasi sa tingin ko po, kung ang ating rice coffee ang dahilan nga po niyan, yan po ay healing effect lang naman po, nanay. Wala pong problema dyan. Kasi sabi ko nga, tinitik-tik na, tinatanggal na yung mga basura po sa loob po ng ating gawan. Kung rice coffee nga po talaga, kung tama po yung hinala po ninyo, na rice coffee talaga ang dahilan, ano po, ng pagsakit ng inyong dyan. At yan po ay naipaliwanag na po natin sa ating mga programa na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pagiinom po natin, sa mga unang buwan ng pagiinom natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng ganyan. Diba? Narinig niyo naman po yan, nanay, siguro.
1: Opo.
0: Diba? O, tapos, pero, sabi ko nga, kung hindi naman rice coffee ang naging dahilan po niya, nanay, na kasi sabi niyo po nung unang linggo na pag-iinom niyo ng ating rice coffee, wala naman pong nagsakit. Wala naman po, hindi naman po sumakit yung shampoo ninyo ngayon lang. Kaya po, iniisip po natin na baka meron po kayong nakaing iba or, diba, na... kakaiba or kumbaga sira na pagkain, baka po ganoon nakain po ninyo. Pangatlo po nanay, siguraduhin po natin na ang naiinom po natin produkto ay yung ating po namang rice coffee. Yung sinasabi po natin kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice, yun po dapat po nanay. May tanong po
1: pa kayo? Kuya?
0: Po?
1: Ipatuloy ko lang mag-inom?
0: Yes po, nanay. Kasi nga po, sabi ko, proseso po yun. May mga iba, sabi ko nga po, kung napapakinggan nyo po, yung ating po namang programa, yung mga, kumbaga, pinag-uusapan natin dito, sabi ko, may mga pagkakataon. Hindi po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee nakakaranas po nito. Sabi ko nga po, ang mga pwede pong ang iba makaranas po nito dahil sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom ng ating rice coffee, magkakaroon po ng healing effect. Ano po yung healing effect na tinatawag po natin? Yan po yung unusual thing na ating po namang mararamdaman sa pagsisimula po naman ng pag-iinom natin sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. May mga pagkakataon na parang hinahalukay yung ating tiyan. Yan po nga yung particular.
1: Reaction?
0: Yes po, nanay. Yun po yung kung yan po ay talagang rice coffee po, nanay, ha? Kung yan po ay tungkol po sa ating rice coffee, wala naman kayong nakaing kakaiba, wala naman kayong nakaing sirana, kung wala naman po, nanay, kung okay naman yung pagkain po ninyo, at tama naman yung iniinom yung rice coffee, posible, nanay, na yan po ay dahil po naman sa hinahalukay na po yung inyo po namang diyan, tinatanggal na yung lahat ng mga basura na nagsasanhi po naman ng iba't ibang uri ng karamdaman po sa inyo.
1: Pero, kuya, ilang kayang araw mo, di nang masikit ang tiyan ko?
0: Mga ilang araw na po, nanay, sumasakit ang tiyan po ninyo. Gaano kasakit? Hindi po ba kayo nakakatrabaho na? Nakakapaglakad?
1: Alakan man?
0: Hindi naman.
1: Ilan siyang araw na hindi na sumakit mga isang linggo?
0: Depende po yun, nanay. Depende po yun, nanay. Ang sa akin lang po, kailangan nyo lang pong ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Or di kaya, pwede po kayo magpa-check up sa doktor para makita po ninyo at baka naman talaga meron pong iba na rason bakit po sumasakit po yung tiyan po ninyo.
1: Ay, yun man ang dahilan, pag-inom ko.
0: Kaya nga po, nagtatanong po ako sa inyo, nanay. Nung unang araw, unang linggo na pag-inom po ninyo ng ating rice coffee, hindi naman sumakit. O bakit ngayon lang?
1: Nung kwan, yung June 2, nag-inom ako na siyang kwan. Pagka August 2 naman, nag-inom naman ako. Ngayon lang man sumakit.
0: O kaya nga po, nanay. Ngayon lang sumakit. Kaya hindi ko po alam kung... tama po ba talaga na yung ating po namang rice coffee yung ano? Kasi yung una naman na pag-inom po ninyo, hindi naman.
1: Hindi man.
0: Oh, kaya nga po, bakit ngayon? Nung naglaon na, masakit na. Paano natin masasabi na rice coffee yun?
1: Kasi pag-inom ko ba, ikalawang box na nabili ko yun ang sumakit na.
0: Okay po. Yun po, nanay, yung aking po namang sinasabi. Kasi yung mga unang araw, kasi kung sabi ko nga po, kung tama po yung sinasabi po ninyo na rice coffee po yung sanhi ng pagsakit ng inyo pong tiyan, ang explanation po niyan, dahil tinatanggal na yung mga basura sa loob po ng ating katawan. Hindi naman po pwedeng, kumbaga, nagkakalkal ka dyan ng mga basura sa loob ng inyong tiyan, eh wala kang mararamdaman. Oh, kung rice coffee po yung talagang reason, kung yung po talagang tama po yung sinasabi nating sani. Oh, ngayon, pag sinasabi nating sumakit ang in a negative way, kung titingnan natin na negatibo, sumakit yung aking tiyan dahil uminom ako ng rice coffee. Ngayon, bakit ngayon lang? Bakit nung unang mga araw hindi po naman sumakit?
1: Hindi man yung kuan, yung mga isang buwan, hindi man sumakit yung pag ubos ng isang box, ngayon lang magkalawang box na, sumakit pag after one week.
0: Oh, kaya nga po yun po yung sinasabi ko, bakit nung unang buwan hindi sumakit, bakit ngayon? Kaya po nagtatanong ako sa inyo, baka may nakain po ba kayong masama o may nakain kayong sirana? Ano po usual yung kinakain po ninyo, nanay? Araw-araw?
1: Kanin na sa isda.
0: Oh, kanin tsaka isda. Sigurado po ba tayo na yung kanin ay hindi pa sira o yung isda ay hindi pa sira? Kung hindi po rice coffee yung kung halimbawa hindi po rice coffee yung rason.
1: Sinag na kanin.
0: Yun nga po. Anyway, nanay, kung ang tanong po ninyo kung kailangan yung ipagpatuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ipagpatuloy nyo lang po. Kasi nga, sabi ko nga, the more na dapat pong ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kasi cleansing effect na po yan, nanay. Healing effect.
1: Hey, gatas na ako kagabi.
0: Ha?
1: Gatas, nag-inom ako ng gatas kagabi.
0: Nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po, nasa sa inyo po yun kung ipagpapatuloy nyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero po, para sa akin, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee, at no, yung mga kababayan po nating nakakaranas po ng ganyan, ang ginagawa po nila, ang sinasabi nila sa akin, Kuya Boy, itinuloy-tuloy ko lang ang pag-iinom ng ating rice coffee at nailabas ko lahat ng basura ng aking katawan. Nakita ko nakakaiba yung itsura ng inilabas ko, tapos iba yung amoy. Tapos doon, Kuya Boy, unti-unti naging maganda na yung pakiramdam ko hanggang ngayon. Yun po yung sinasabi po nila. Pero nasa sa inyo po yun, nanay. Ha?
1: Araw-araw ko nagbabawas, araw-araw.
0: Oo nga po. Wala naman po akong sinabing hindi kayo nagbabawas. Sa akin lang po, nanay, nasa sa inyo po yun. Kung itutuloy nyo po ang pag-iinom ng ating rice coffee o hindi, it's up to you po, nanay. Ipinapaliwanag ko lang po sa inyo na okay lang po yun, kasi healing effect po yun, cleansing effect po yun ng ating rice coffee, kung rice coffee nga po yung reason ng pagkakaroon po ninyo ng sakit ng tiyan.
1: Opo.
0: Okay?
1: Okay. Papatuloy ko na lang, ubusin yung may isang box pa, di malain mo pa.
0: Okay po, nanay. Sige po. Again, baka hindi mo lang po kasi na siguro naiintindihan yung sinasabi ko, na yung po ay yung pong nangyayari po sa inyo ay cleansing effect ng ating rice coffee. Kung ihihinto po natin, kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Unang-una herbal po yung ating produkto. Kung makikita nyo po dyan sa sangkap ng ating po namang rice coffee, wala naman po dyang makakapagsabi sa inyong kemikal na makakasira po ng inyo po namang herbal po yung ating produkto, nanay. Wala pong side effect, wala pong overdose. So ibig lang sabihin, kung mayroon pong ganyang uri ng epekto po sa inyo, cleansing effect po yun. Kumbaga, nanay, healing effect po yun. Ibig sabihin, habang pong kinakalkal po natin, nililinis natin ang sugat, sumasakit pa rin po yun habang nililinis po natin. Tama po ba?
1: Opo.
0: Ang isang sugat kapag nililinis po, hindi naman pag nililinis mo, dahil nililinis mo ito, eh wala kang mararamdamang kirot. Kaya nga nililinis, kasi kinakalkal mo, tinatanggal mo yung dumi. Hanggang sa maging malinis na, pag malinis na po siya, hihilom na siya, nanay. Parang ganun po yung ating po namang katawan. Diba? Habang nililinis tayo, nililinis natin, syempre, 'di ba? Kinakalkal natin, parang yung kalye. Kapag kailangan nating kumpunihin yung bagang mga daan sa kalye, 'di ba? Dinajackhammer 'yon, ginaganon. eh mas kahit nga sa tenga masakit. Masakit din po 'yun sa ano kung halimbawa ikaw yung dinadya camer kasi aayusin nga. Oh, tapos lalagyan na ng magandang daan o di maganda na. O parang ganun din po yung ating katawan. Kumbaga nililinis muna kaya mararamdaman natin yung konti lang naman yung sakit, nanay. Hindi naman yun na, di ba, magtatagal ng isang taon, parang gano'n. Hindi naman yun. So, kailangan lang po natin ipagpatuloy. Kasi, once na hininto po natin yung ating rice coffee, wala na. Balik tayo doon sa, ano, balik tayo doon sa pagkakaroon ng mga karamdaman. Di ba? Nanalo yung mga karamdaman natin. Uy, hindi na tumuloy. Kasi, ano, okay na tayo. O, didiretso tayo sa ginagawa nating pagsira sa kanyang kalusugan. Parang gano'n.
1: Apa.
0: Okay po, nanay.
1: Opo, may lumlak mamaya.
0: Huwag kayong matatakot kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Walang side effect, wala pong overdose. Ano po?
1: Opo.
0: God bless po, salamat. Nanay. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Salamat.
0: Thank you very much po, nanay. Hinali. Thank you.
1: Bye.
0: Salamat po. Ang kaibigan si Nanay Feli ng Jensen, ang alam ko Jensen, no? Tama.

0: Ayun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Kailangan po natin na intindihin kasi yung lagi ko pong sinasabi yon sa ating po namang programa. Lagi po nating pinapaabot doon na sabi ko nga sa mga unang araw, unang linggo ng pag tawag dito, unang linggo ng pag ng pag-iinom ng ating rice coffee, 'di ba? Doon natin 'yon mararamdaman, pero hindi po lahat pwedeng makaramdam po noon. 'Di ba na mararamdaman natin yung hinahaluka yung ating po namang katawan, hinahaluka yung, di ba, may mga unusual thing na tayo pong mararamdaman. Pero sabi ko nga, huwag po tayong matatakot. Dahil nga po, yan po ay healing effect lamang ng ating po namang rice coffee. Yan po ay, tawag dito, cleansing effect lamang ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Si ano po ako? Ba't hindi po makontak yung number po ni Kuya Boy? Busy po eh. Dope lang lang po.
0: Ito na po yun, ma'am. Si Kuya Boy na po itong kausap nyo.
1: At bakit po nagsasalita siya ngayon sa radyo?
0: Taga saan po kayo, nanay, muna?
1: Ano po? Tayo at English Batangas. At bakit po nagsasalita ng iba po ang kausap
0: niya? Wait, nanay. Wait lang po. Taga saan po kayo? Taga saan po kayo?
1: English Batangas po.
0: Saan po?
1: English Batangas.
0: Saan po yun?
1: Tingloy, Batangas po.
0: Ano? Tinglay? Tinglay?
1: Tingloy, Batangas.
0: Tingloy, Batangas. Tingloy.
1: Opo.
0: Tingloy,
1: opo.
0: Batangas. Nanay, wait lang po, wait lang po. Nanay, wait lang. Sasagutin ko po yung tanong po ninyo. Wait lang. Gusto ko lang makuha po yung impormasyon. Tingloy, Batangas. Opo, Batangas. Ano pong istasyon kayo nakikinig? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo kung anong pangalan po ng istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo, kung saan nagsasalita si Kuya Boy, ano pong istasyon niya, nanay?
1: Ano, hindi ko kalanapan hindi nang nakuha ang pangalan.
0: Ah, ganito po. Okay po. Nanay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Cherry.
0: Ano po?
1: Cherry.
0: Okay po. Taga saan po si Cherry? Tingloy, Batangas.
1: Opo.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 60.
0: Ilan po?
1: 60 po.
0: 60. Okay. Nanay Cherry, ang kausap niyo po ngayon, ako po si Kuya Boy. Ngayon, tatanungin ko, yung tanong po ninyo, nanay, wait lang. Yung tanong po ninyo, kung bakit kausap kita sa sinasabi ko sa iyo na ako si Kuya Boy, pero nagsasalita si Kuya Boy dun sa radyo na pinakikinggan ninyo at hindi naman ikaw yung kausap ko. Nanay, hindi po yan live.
1: Ay, ganun po ba? Ay, bakit ganun na nagko-commercial, nagtatawag po siya, sabi, tawag na po kayo.
0: Opo.
1: Yun po.
0: Tama po. Hindi po yan live, nanay. Kaya nga po tinatanong ko po kayo kasi pwede po kasi na yan pong istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo ay hindi po na sumunod sa usapan na dapat live po nilang i-play ito. Kaya lang, ang i-plinay po nila, yung recorded na. Kasi siguro, baka po sa signal, baka po sa hindi po maipaliwanag na rason. Kaya po, hindi po kayo yung kausap ko dyan. Pero dapat, kayo po yung kausap ko dyan. Nag-play lang po sila ng iba na recorded, na record po nila, plinay po dyan. Kaya nga po, iba yung napapakinggan po ninyo. Kaya nga po, tinatanong po kita kung ano pong istasyon yan para ma-call po natin yung attention po nila. Kasi hindi po pwede yan. Dapat po talaga live.
1: Ah, Kaya kung mapay live yun. Eh,
0: opo.
1: Yan o, nagsasalita po kayo.
0: Opo.
1: Narinig ko sa radyo.
0: Opo. Nanay, hindi naman po yun yung importante. Ang importante ngayon, tumawag kayo sa akin at kausap ko na po kayo. Live kayo ngayon sa iba-ibang radio station sa ibang bansa. Sa buong bansa. Yan po, nanay, na lugar po ninyo. Baka dyan lang po hindi tayo live.
1: Hindi po, ano?
0: Baka po dyan lang po sa lugar ninyo, dyan po sa estasyon na pinakikinggan po ninyo, baka dyan po tayo hindi live. Pero sa ibang mga estasyon po ng radyo sa buong Pilipinas, live po tayo ngayon, nanay.
1: Ah, ganun po ba?
0: Opo. Nanay, hayaan na po natin yan. Very technical na po yung pinag-uusapan natin. Eto na, nanay, tayo. Mag-usap na tayo. Kayo po ba'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po nga po, nagtatanong nga po, kaya po ako nagtitext. Dahil po, magtatanong, matatawag ako sa inyo.
0: Okay
1: hindi
0: po.
1: Tatanong po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ano po yun, Kuya Boy? Yung, ano, yung bang, kasi ako, nagtitext up ako ng mga, nung mga last month, at saka yung mga March, at saka may mga follow-up chika po ako. Eh ngayon na naman sa next month, meron naman ho akong repeat laboratory. Pababalikin po ako ng doktor. O ngayon po, ang ano po po kasi nila ay yung UTI ko at mataas po ang uric acid ko po.
0: Mm-mm. Okay, UTI, tsaka uric acid. Okay po, ano pong tanong po ninyo, nanay?
1: Pwede ba po po yung...
0: Pwede.
1: Yung kape, ay may UTI po ako.
0: Pwede po, nanay, kayong uminom ng rice coffee. Hindi po yung ordinaryong kape, yung rice coffee po, nanay, ang pwede ninyong inumin. Okay?
1: Po ba? Pwede po yung kung halimbawa, kasi hindi pa ako po ako nakagamit. Nagtatanong lang po ako.
0: Opo. Ano po yung tanong po ninyo? Opo.
1: Yun nga po, ilang pwede po ba yung sabi? Kasi nakakita po ako ng pack ninyo ng rice ko po sa bilas ko po, ay yung hipag ko po.
0: Opo.
1: Na nagagamit po sila.
0: Ng rice coffee?
1: Ay, marami pala. Opo, marami po palang laman sa isang balot po niyan na pwede po yung hatiin.
0: Marami pong laman na paano po, nanay, ang ibig sabihin po ninyo?
1: Sa isang pack, marami po ang laman. Sa isang sachet po.
0: Yung isang sachet, marami ang laman.
1: Opo, pwede po yung hatiin, Kuya Boy.
0: Pwede naman, nanay, kung tama pong rice coffee yung binabanggit po ninyo. Pero mas maigi po niya, nanay, isang buo na pong sachet. Yung isang sachet po, isang timplahan lang dapat po yun.
1: Ay, di, matamis po. Kasi ang narinig ko sa mga radyo po, ay matamis daw po yun.
0: Ay, dagdagan niyo po ng tubig.
1: Ano po yun? Init?
0: Mainit po. Mas maigi po ng mainit.
1: Ah,
0: o kung matamis po. Kung matamis po para sa inyo, nanay, dagdagan niyo lang ng tubig. Di ba mahalis yung tamis?
1: Opo, kasi ayaw ko nang masyado ng mga tamis at...
0: O kaya nga po, nanay, huwag niyong po problemahan yung sarili po ninyo pag ganoon. Kasi kung matamis, dagdagan niyo lang po ng konting tubig. Tama?
1: Tubig. Oh, sobrang po sa isang
0: basa. Okay lang po yun. Gawin po ninyo sa baso para hindi matamis.
1: Ay, pwede po yun sa ano nga pa ba yun?
0: Nanay.
1: Meron pong yung high blood, yung kasama ko.
0: Nanay, ito po para... kasi wala na tayong oras po. Ganito po, nanay. Halos po sa lahat ng mga karamdaman po, nanay, pwede po tayong uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ang araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging epekto sa inyo. Hindi po kayo matutulungan ng rice coffee kung iinom po kayo ng isang beses lang, dalawang beses lang, o isang buwan lang. Tapos na. Dapat po nito tuloy-tuloy.
1: Magkano po ang isang...
0: Ang isang box po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang po per box. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog kayong makikita sa larawan. May isang tasa ng kape na larawan na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Diyan po sa karton, nanay, meron pong 10 sachet ng ating rice coffee. At diyan po yung iinumin po ninyo araw-araw po, nanay. Tuloy-tuloy. Dalawa hanggang 3 sachet sa isang araw. Kahit ano pong oras po, nanay, pwede nating inumin. Wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, which is 10 sachet sa isang araw, wala po kayong problemahin dahil wala pong side effect, wala pong overdose, nanay.
1: Ah, 180 po yung karton.
0: Yes po, nanay.
1: Sige po. Yun lang po, Kuya Boy, ang tanong ko po.
0: Okay po, wala na po kayong ibang tanong.
1: Mag-text na lang po ako sa inyo, nag-tag, kung meron pa po akong maisip na tanungin po.
0: Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala na tayo. Lagpas na tayo, mga kaibigan. Sobrang lagpas na tayo. Bye-bye na po. Ang alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. 93.7 Heart FM. Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di na kanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:38.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days.
1: Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung ano, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

0: Sana nga, sweetie. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?
1: Heart 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagi, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug gamit gani pud akong mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Bueno.
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 6:45.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud akong mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:09.
1: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pasaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning kape corn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:44.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.